0: teu chirika hoji teu kwenji ne teu doji te anako tinka kai tsamsiki xka fmsiki
1: ha pyororo jaya ha ti ye thu ye te kati kai me ka khwe to tokhwe me ka khwe tokhwe be no tigwisa mamashi taba mqwate te te taba mqoi matikum mamashi mqoi matikum mba mqoi matikum ndesho mqoi matikum tate te kulishi qom mqoi ko cheu mqoi ko denga mangsho ko mamaji dwa mkatao ko Tahu kekunga ko kya kwa te ko gyaim ko kya ye kunim ko aay ta ko te te ya kuri ya cha ti nga ma cha. Cha ya ka piro ro cha ya ha te a te te kenya ma ko te em te ma ngem te ha ma ngum a ka ni ma ngum ma he ngum yo ka sha ma hom ke ma ngum ma ta ngum a ngum ma he ka ni ma. Ngam khanim no mai ki te ta kun ta kun ti ti mungwe go je cha ti shwere ma sha jamo tino changi to ta ko cha nga ta ga cham ko ni ko ma cha ko ma te ga cha si chi ya go ta ko ho ma cha hi o amungwa ko ana go chen cha yo ro khate no mbai ni go ha tla jan ko ni ko am da cha tlai go chin de m ta ka ma cha tlai kuni tswa mdama tswa tswa mdama ke mama cha tlai go ke he go di tlai go tswi qara mtla ma cha tlai go ata twe ata go ke he go di tlai go tswi qara mtla ma cha tlai go ata twe ata go go matene tsha ngombere ata tsha ka go

0: duchaka. Ngiabe ho na a ngiabe ho a. Only that I'm a tuna na ho to be a trauma, tema, reima. Aho jom tuna makunim jankoma, guru mate, te gam kicha, chareko in shako, ta aho him te gam ki aki cha, te gata takomatima, tava no tava. And down, Jaim ko kuta ko kanu inja kuwe inja che no kyaye tatete am kuri ma keri keri keri keri keri taba kitete am dikuto mtum ko teteta jam ta tum ko yatem ko ma chakum chao ta ko ko yatem ko ma chakum chan angorobe kum kum ko chan angorobe cha che item ko ma sha no cha shunwa shi gwinu yak cha che item no ko dikoka cha yak Tetakam. Uma unte no chataye. He etakunito akiam. Netakara tao, chataye, chatiya kwambe kim ki chatoyetin. Atu unwakotin kuta ota si unwakotin kwa uyakon cham am ekam kecha kim ki kweno, pay make kaiko kwai asinitim aki denga teuma ya, chok kawuri dimaya, nao kom dimaya, sujere dimaya, teiko kai uri maya. Teko ama namuiko teteta kam kyan ikara teteta angoro mahambe aku mahambe kum kuiku ku kai kuku ta kum chete mhumataino ataha cha onwa te gaiko manu chik onwe kwatam ta khenu a onwa ko khenu gaiko ma cha onwa no ya nyama kwa duty ya ko chiyet kuno cha nyama hebe ta kun kwatam ama kwen ku cerima ya ko cha koka ta khone ke u tone ta me ko mo tsa nom ka tsa am gai ma khuwa kwa ko nku ta go am na go ge no ja tsama tsa tseka ja tseka ti kwa mduim bono no bono kom no kom am mduim ka ti ma te te ta ma pero roe tya e ka ta go no ngam kwa tsa ma tsa o ka ra go no tsa mo tene thui tsa ma tene tsi o ma ngu ma khaye ti go ngu ma ma nome gamingu ma nome ti kwa gamingu am ki kau ka ka kwe ta kono ake cha toe nga e twa ta ko uno thuga cha tano am sham ta ma cha a cha na go khili no cha tano ko uno kuni twa ma cha itonga kwe cha sie ko dini ma cha wa kwe chinde cha cha wa kwe wanda cha tonga ton cha tonga kwe cha tla hem khum tui ma na go cha ya ka am khoma no am chrei ko ti ko cha ko ti ko hen am shum ma ga kwe ake ntwa am shum ma ngam Wanda maki ngahindwa na mtrama kabu ino ata atyani ekwa no kaku. Dinima ataka guinu aweta no kum. Tachak ngam un e machatu ya un. Taku kam e machatu ya un. Taku kiri na kucha wesha ikutano cha uji kujetuwa ya anu amkhan un kwena. Khana teku amkho machau gakwe uri aka. Taku atenu huwakwe am ngatuta janama. Taku no khaita janesha. Wanda Hono tungwe wa gondo tito mkoma, gondo ma. Tungwe, kuwanda ma kho ino, kaya kho ino, cha sao no kong. Tungwe kho ino, cha sao no, kama tono kaya kho ino atahegwe kwe chawe. Ama kao te unkwa te guke ma dini hu, awe te keu ma te ma kwe keu mtachako ma kuma, guaba ma tako hem keu ama akome, am keu ma ngayin am. Ta gate ko te unwa ko te tam khuma kyai karaham be natima twa ga ga kuma unwe te te ta khamba kyai kara dikutomka eka nge ka ya pereno cha nge kin go sana ko nwa ko kuwa ko nge ke jange te ta khinwe go tsa mo ba nge ti eka te ta tsa mo no cha oro tsana go ta ko tsa tano kunwa go nge ke tsa sinunge Am tum kita macha nube aga cha ui kuta cha kain kwa ku aga cha tatu kuka aga. Am ekwa tamiku shum aga em nam tum kita macha ya nube jam ta macha shibe. Ata te te ta pirore te te ta te ma kumako dikutumka. Hampe na tikuma shobe kuma. Ta te te te.
1: Te u tsirika hoji, te u kwenjinu, te u doji, te anamu.

0: Into wale chigi ya wale nke sivere ke SK FM te wale magia nkambu nke wa SK FM iwi ta nke ata nkambu nke nkambu ya minkan reverte ni moyon Manester yi nge gya ua pasisa onervais ayi wan sivere gorube kang hi a chigi gya nkwa uku ya nkalaman nga ke departamen mako gya nkamsa uyi plani kan chigi gya awa yivi koma nga gani kunan kanya tiri gya kalik kame ku skola hofu ayivi koma chongan Gorobe ngosi ke jango yang he ati ke gi ke kaya kwe magu gen kamsa u Aka kau hen ke gen ong skola hong aya kuna ke polo kwane ke li popo Aya gani kuna ya ke gi ren hoke ke ngawan Tam aya kau chon ke jango yang yi gya ngwa kama go to u kula ke viko maka ati ke gen ong skola hong aya kuna Ng chinji a ke gen hong ong viko maka aka gani kunan Ka hen tene gya kari kama go u aka kau hen gya ua skola aya gani kunan Korobe atungwe aka ngawshi ka hen gya to kam kam go sung ua chigan ke aka kau yen gya ua hofo hong ke skola aya gani kunan Ng yi a gye hong toa kam kam go sung yi viko maka aka gani kunan Ng toa gye ga toa sung u viko maka aka gye ong klas kamer hong aya kunan Afrika dali mpofu kang hi ya ati gigi ngani kuna kwa ang hi ya kuya MK partai ki haliman ngka ng President Cyril Ramaphosa ki tisa kang hi ya kamsung wakan ay diwi kat gigi ng veskapu ay hofu gani kuna gie twa kam kam kwa sun first laka yang ati gigi ya wan article nek en tak tak aya wan kan ngawshi ka sigi ya kamsung wa chika anki ya kangui aga gani kuna chigdi gya wa chikan chigdi gya wa kam aya onwan u walang aya ngung onwan President Ramaphosa aya kangui aga ngawshi ki ferslaha ya ang ya gya kamsung tege sing adgi gi hing twa kam kamo kwe sing u ti kang aga gani kuna kan sigi ya kagaw ke malit imang kang hi chigdi gya wa 500 tesin Amerika dolar ayaga kan hi gi ngukin nga ya plasi yang higia wa pala pala aya gani kunan povo giang ama de ki chigang giak kam so en ki mk party a gani kuna ka higia tu hm divi ka thoga kam kam go so u chika hm aga gani kunan hm ka achi gi hm so bisa u kan en 44 aga ko bi sa gadi ko yan chi gi ya wa james ter nek kang hi ya achi gi ng gani kuna sing gi chuk gwa gi ama kan dia gi wa vetan ang hm awa kama kwen ka si gi sing wa ngau aga gani kunan tisa kang hi gi ngwe tisa ang gu gi ya ko kan ai kan dia aga gani kuna sing ag gi ang ran ber ai ho fu gani kunan ki kam ya chi gi ya wan siwa ki september sing gi ki khong ang khulang hai diwi tak gi ya so besan Statu agia kam sung uchigang aga gani kuna ka ahigia sung u tisa aga hitik digi ngwe tisa aga aga gani kuna kwa anteke ya atik digi hung kam kama kwe ka tisa hung ka aga gani kuna ka ahigia sung wan sanek ke gani kuna kwa n ka ahigia ngwe tisa aga en ngwe ya gani ke aga gani kuna ka ahigia ngwe makilanga kumisi ayi gani kunan kan he nisi ayi dalak o tik de gen hunga kupla ki foto ke gani kuna ko anka he de gen hunga kuya maklanga komisi ayi gani kuna tam ay fasi nisi ng he tik de gya wa das nim ayi gani kuna ke iran kan he agya khamso kan e kyanun ya te ke sizi ng he tik de gya iran ayi gani kuna kan Ya wa vegan a kwa chong ya ganki gigitin ha kama kwe gyan Amerika a yi gani kunan Tik kwa de gi chuki kawa ka chong an Tak a kwe aga ngawshi ka sikia kamsa nika chik de gi ya wa chik kwa A yi di hartin ki nkhalima ngangka an Ka he Iran yi ng he yi minister Yi ngi ya waka soneti a yi gani kuna gi ya ngun ya wa Nakam ka ang he chik kwa a yi akhtin ki gani kuna kwa an singya khamsung wa diar tak ke agustus ka te ke 2 ke september ke tim ha ka ang hichig de gen hunge kondisan ka ang hichig de ge chuke kawa ka gani khunan tik khwa ay honor ten twin en fiar tak kalem nga si gen ngun hari chig de ge chuke sa kama ku queen ka ang he e 7 en 6 ta khawita mani gen ng kani khuna kwang ka sten ge khamsung wa ti ka ka gani khunan Iran haleman nga sing agya kamsung wa ting han aga ngawshi ka ang hechik digi mungkul kalik kama ko u rin aya kuna ngawake Jordan ke uti kechik digi Iraq ayiqini khona kwanghe tingxaci kethu ke nqalo xhama kuya oshinci kethu ke tingxaci yan khomse nqaka nqoshi ke tingxaka nqaka jonqa kanthi ke ya ofi is a nqaba ke iran ayiqini khunan veke jonqa sitene ke ya xham xham ku sing wa chigang ka sitse ke tu tingxama ku ke nqi yang kya yuli ayiqini khunan omtsa nqumi ya severi qaifa sirege mtsa wala divitik de gya wa akhiri qamja dira gya samtsa nqumi iska fm
1: tsame tse sika siebe tsamo go 5 minute nge kara ho x ka fm ki no bori he esere matra ti tomse norem listo Minister he shure kwe siviwe warube ngate khasi o department de tse sika tse nyamo go jao ka sanu Nimbere wa jao he shure hofuna ki ngo kun ka kaisham warube nga he nungush o tse uka he sit Africa si ofre ina khanga shure hofuna te ma to si ohem polokwane ke limpopo si ki ah kuyetim Kaisi drink e kwe hana kle oroti kwana he hana chaka kasa kle te shuri ziki kwana nye te ko he mogo ti yasa ti nungo mberewa jao he e hana mogo shuri o na oka hana kung ka kaisa tako shubu kasa gwarube nga te gara jao he hiye kuk e he shuri o na o manu he e kakoro kwe kai kushi ani gyam jan ana tam jao si jahan e shana khatuin ana mo to e class si o ki de ho hin shane tri tam advocate madalim pofu ng mahamate ma te ma mk party e ng ma president sero rama poza ma amboronga karati m wa te wa have vis cup si tiu de hofu ki si tam si article 89 ha kun qaqae ku darnai he aja ei khabana kyare karamu eta aja tsama ema anga ha tsongwe tim president Ramaphosa tlete ke hofu amo go tsiri athamsi gara hi thame a kare aja mu aiti ema tim boronga a tlushane tim shupe ema ewe da aja em tsai president de khosiki em jao shi ti ke ema khwa hwai tam nem boronga si 580,000 decent America dollar plus M palapala kwesiki wohi kwa nasikam. Mpofu mshwe ya tikwana no MK party he dote. Khabana ha a fersla ha si tewi kumu eti klehe aja anka Ramaphosa kika te. Tako ofu di kiki te yo hama a kai kai veta ema kika te tam. Firin fierta hakuri kwe anhu kung karagute ko jemsi sharnek nama hoi kuti ko kiangu hima tiko ewi hima ema veta oro hite de manda de anta hama kara hoko kagiti ya kaiti kai he e randberg hasik de landro sofoki kaiti nu chointi 7 September habana hama si kai ewi tam statu mang arati kai he ke ko hui nu hanate abasi tahunu sharnek ma angu hanat antusen wa atam nama nge tingwem ki madlanga komisi shi okasi ki khoi ku kyamuti bori gara koma a ama aja kheye hi ama fota hi tsamsika tsum mushupim ta hamati ta kai kwatiu bori shi okhari we tasnim bori ang kuna iran jo ka shwete ka khabana kha seisi de iran je ami ang oti america kautio no that I knew America si di kawo kan o te ame di ko a dertin ka si yukhati Iran si di minister cho ku jawa ka itir maa nga te ukan isi ka 18 ko kuna o te no that I a dertak akhista si ki yamo ko ya ko 2 September ki khiri America si ati kawo te kwa na khaa firi shebi kwa o te khawana a se ko ki an kuna aye te kim ta kuna 142 ko kuna kungo te no aki 760 na darakuna a se kusiki kayo ya tinam iran khasita ma khas toto kyare kar kawoti kawte ji a ta khuno khwe hambe uru kha kharu itu tru fry ji ka america su undaji bahrain ji ki ta khon jordan ya ki no kuwait no iraq ki tam kawu kaw ko nyam sena khati fi is a an iran heta ni vie ke si ki yam kara yulim khari oski kai taw ko hu hi kai kham ati ya han sibe iri bori ye khiri ye nguyen tu bori ye tsikhate kikise nguyen tsamme ak iri tlamnu ekska FM Kim.

0: Kwetu we
1: te ka o ke ya gata tsal kara ke ede
0: te mu o te sa o ma te nge gata te ga bana ka ba o go le
1: ka ka ndo te ku ite te nge bi mu o go
0: a iti do a ti ta ku ya na go tsa o se go kungwa te go ha tsa ku ri
1: ya to te dara x ka te o ke ke o te ko mo go
0: te ke ya ka ra ka kwa go o no te o tsena tse bo ri te ko mo go
1: x ka fm ga te o ngongoro we.

0: Kim cowok lagi cik di awalin ke akhiri ke SKFM dulu magi yang ambungin ke SKFM ayu tenggi atang kami kagin kami yamin arvertin moyon manister yang hegi awa basi se onurvais aywan siwe goro be kang hi acik di game hok we departamen ke yi plani yang hegi atu kam kam gusun wan vilung sa agani kuna kancik di gear kali u acak awa hegi awa sekolah agani kunan ngawsi kang he ya chig gi ge ku ya jango ya gi a ngol ng aga wai chig gi ge chuge ka ya khuin mugu gi hin thot kham kham ko sum uan skol hofu hm ke polu kone ke lipo po a khuna ka ya gi ge ngo ku inga wai gi ge kham sum fi ko man ga gani kuna meini gi da cha u un an nga wan cham a ko chong jango ai gi ta ge ngwa kham ko tu khula ke fi ko man ga gani kuna ge skola hm hun chinji a gi ge ngo kunisa uwa vilungsa ngawa ke vi koma aga chong gani kunan kan higia to ngo shin shin uta aga kao higia wa skol hofu ay gani kunan korupi ay kungu aga ngaw shi ki chigang aga chong ya gia to hongsen agien kam kama ko isang u skol hofu ayi vi koma aga chong to o ke giga to kam kama ko isang u klas kamer aya gani kunan agien sing vi koma aga chong ka hichig de gia wa higan tisa aga ngosi kang hesing agia kamsu uan aga kau ya gang higia agian ayu hofu ikorleni metro plisa aywa tulis mako nazi ke cik diki la kau faifi gihng yang hig digi cuki pangatren ulang kube ngain digian ung brakpan ayu hofu gani kuna dasing agia sobe sang ngawayin la kau ingkan sing agia kam kama ko singa gani kuna kuang isizi yi ng khawita mani yang hecik digia uan Plate patroli ayivi koma panga kao ya gayanke. Chan meri estien ya khawit tamani gigi ng lang agani kuna kansang agi ya kam kameso opot ayi unersuku ya ang hechik gigi awan. Namsa masuku ke gani kuna ko ang kansang ateni gigi ya kam sing uwa lang atu sobesan. Isizi ing sing gigi ya kam kwa gao chik gigi ya uwa chik kwa ang agi gang hong kong. Nga waki tsaan ki vetang agi gang awa kama kwen. Kang hesin agia kamsung wa kagan cik de gia wa Emmanuel pasin ayaka ke prakpan ayaka ni kunaki kau yang kia tubersen tuin tuin dak ayaka ni kunan masuku nakam kang he agi gigen ung hofu ayaka ni kunaki sobe sakang agaka ni kunan kang he tin cik de gigi kale u muku gihing atu kang agi kandian akunan sing ati ni de gigi kale agaka ni kunakwa Filyun yang he halaman kang he ativi cik de gia ng hofu ayi gang yi ng heki giga kam sung u cik kwan ag de giga chu ng tsang wan ki hula ayak gani kuna ki pitoria kang he sing atene gia kumisala ng hula mugu gia sobe sa kamako un ang nga wak tsang wan ngui ya gang he ag gani kuna kang de gia mugu tisa mugu ag gi ng tsau kayan eki gandiyan ag kunan kang he sing de gia chuki sa wa gani kuna kwa Kole ang si chik de gie ki wana nga wa gia uwa kulan aya firu honor ti ya hi gia uwa. Tsaan, ki chik de gie kanu ngi kwa uwa yi ten teng ka ang hi gie ki ng ya vi kuma aga gani kunan ka ang hi sing a gie ki kham sen. Filyun kalima nga sing gia ng ya te ki kaw yang kia tibar sen tinin aya gani kunan. Ka ang hi sing de gie chuk guwa ya ki ya vi kuma ka ang hi chik de gia uwa Johannesburg. Property company ay gani kunan yang higya wa JPC ay gani kuna kwa hechik dige wan. Hoshi mapuru ay kandeya kuna yak dige dan ng ke Pretoria ay gani kunan. Chang ay fasin. Chik kwa cha kobe nga se chik dige da chuk ng shuya chabun a kwa lisa ng ke gani kuna gya wa nopol ay kunan. Tam aya niha chon gani kuna ka hiti aga ngau chik de gen kunisan gani kuna chik de gen ne pol aba ke tibet aya kunan yeng ki giga ngwa tam ko sim u chik kha ka de giga chukho sa ka ngan ka hin khalam ngi a chik de gen ng gani kuna ka he sing giya kam tam ko so tin aga ngau ka ng he chik kwa ka chik de gen ng ka den aga gani kuna ste ne giya ngwa tam ko tu ke ge che wana u wa ge hin ke gani kuna kwa ka ta khuin aga ngau shi ka sin agya kham sung wa ton aga chon ngin chig de gi awa chi khwa ai de sin tu honor tin kan hi sinte ni gi tuan ni wanan gya wa yi fir de sinde kin khale man nga kan he sing gya kham singa ti kan ki season 20 ki a gestes kan ka tik de gi ngoke condition kan ta khwe kan sing a gi group wa gya wa chabun a gani kuna mugu gya kan ta khwe mugu a gi ngwa kham ko tu chi chwa gi yi ngete ni gi chwa hi ti kan ka gani kuna wamtang ngomi ya akhiri ai fasida gem chawla diwi chik de gya tiniri khamta dira gya samtang ngom ki iska fm
1: kame tse sika akhiri amoko 5 minute nge kara kha ex ka fm ki bori he e swer matra ti tomse norem minister shuri khwem si viwe khwarube na ti department ji ke heti gara jau mbre wa khwe e shure o na ki khana tswa ka ike se kya te gure be tse u ka he e set africa so fer ina khang e shure wo funa te ma to si o hem polo kwane ki limpopo si ki a ki khe ko yetim kana o drink e jo o ka he khana tle ti khana mo go ta ko nmboronga kwa ra sa shure si ki tswan we or go nge te na o ko he ngo ti ya sa khana kya te no shulin o na o berewa jao ji a khana twa ka se kona sika aji shwe ti khana berewa jao ji ho e ta te no shure wo fu na pere na ko mu te be class ji ki kai ku ji ku mu te ka ji am kwa ko qara ha ku kha ki ti ya kai ti ding wa a ngam cho ho he khone pa o ma e kurle ni metropolitan su ga julius kona zim de a tahunu feifu ko kuna hamta kai kai tena u khoma jika a khanye ti wa nyama ko kajate ku ngwe brak pan si de landro sho fu kim no nen boronga kom no marseji ma a kai ma tena kya ti ei polisha na bless patrol te ki tin ki kretre gu te te ngwe juan mare ma a exterior ma hanang wa sa te ti e ma boronga se sa gu te te hi go num sama suku ya pereno go hanan wa na ai ko cha na hanan kuom tam nen se si kuna se mburunga kara ho mburunga ji ha ko o di tun di ai ho thu di ta hono veta a ka ha ina ngia ye ho se tere hi ta hono a ki mburunga kai te ha tum kho ma brak pan ki ai ko te hi ma imanul benje ma ina kuai ha ta kuri 2020 sikim masuku u ka e si ka ho fu a kara ti mo kona ji ma aja mushupina kana kuta ko khunka gwe adoi qara ho tha ki teno piet felyun procurier ma kam jaw si khoch iri na ho hima e ma khawana procurier na jawe ta jika khawana khoma jika o khulina cha hem boronga de ho tai we ki ho fu pretorias de ke ma pereno tai kai gwe ye tingwe jiki ama kweti ama kwa ku qara ha ku kha ki ti ya ta ye gubetam ama she ku e wo ho yim bor nga nga ni 400 ji o ka si churi di cha di e tham ji a chem di be ta ma chem ho kwa i kar ngom di felu ni ma to ka ti ha ku ri 2018 si ki ama churi de kwa na ka tun di ai ho a Johannesburg property company te ti ti ye pi si ku nde a tu kara hitam ma khosi monpuru jeresiki kyamwe e khoy pretoria wa khanu twem borish o khuri wem tam khwe a khoy kha weti nepal siki tui khodi tuwa ki arahi a ne khe din e nge khoti yo sha a hore na ko kanti ya kona khoti nepal ta khunu e tibeti tam nu khuna a konkon ti jao a jao ku am se kya kona a geji di nga krasta si kisi woti a tsam kwe a na nga kwanai ka hana nyama kwa ti nga ti kunga ji a kwa wasana i kwe ji enu kwe na kwenye ha wegwe a tam nge hu deishen te 200 te ko kuna o ti ta khunu fir deishen te ko kuna cha je hink aya ha gyao hink aya ti ngi kiri si sisi ntunda ha khiste si hinsane hink kam kham no wachapu ngrupu anakai kwa ti e khau kana no khana a ka kwati ngo khana gyao a kwasan ga ji ki enu khwe a kwin kha khana wo gitam at ya ha akhri bore khri ngwe bore te khabana kha tete gu tsame tin ire tsam no x ka fm kim

0: amalaka masu in kama dam ko isa kuma in ka anke in ko program ke ovani aiwa dam ko sina tiri kamze in ko kama ku ida in ko ay ku kamnu ku dia uno ku ke ka tem dua sin ko radio stasi he has artis mugisin ye ma lungi sa ngale worda he ti gisin ge ma uzila ti sumu mu kulungu sa te tulu sira ka tem dia uno ku in ko program ovani a program kamnu
1: itodo sila mitalsa tem no no ga sigama kai

0: amit kuma tana ujam kana cirka tsaki tayata uji tisin yata hiyatina kana ujam sija ay ay siki
1: jam tati tim kuma tsar hiya kota go tsakata he ba tati no kono ko satri singa tim kuma ke guru ko ya ko sana cha ko san ngam emte mangata dikai kara kongu ya tera kan kan ko khwese ya kata rati dasam anja sika to koma ko te ko ta ko te te ko ore ko te ma o me khaj anja ke kwano uwen oye ma uta ko manguka a khon kwara khon te kame am humka kam ka ngeto en gore to we nenga to so ta ben ngem tem kan tem koma entu te kare ko ngwe te ding en ngai chiri ka dia kan kara kan an kara di kan ka ta sha ka kombo ngema
2: Kweto we te ka hoke ya ga ta kan kara kiende te muwe te sa o ma te kinge ga ta te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te kwetse te nge bi moko ai ji do a ji ta kuya na go tsa o se go kungwe te go ha tso kwiri ya to te dara x ka te o kiye ke o tse te komo to te kiye kara ka e kwa to o he no te o tse na tse bori tse te komo to x ka fm ga te o ngongoro he

0: tehe government dem jemin kumka garana ku wo tinge ti darana kunge Dr. Oshwin Kula ta akti him kwedam tekti him kuam aikaifa tin ti aki darana ku si tin haya ti tuje tsewa tinki sticky mati ku karama ku karate tinu ti yako ti un katina tanati haroku tinu ti ai tin haka ti Durekara khuita tiyo asiwo te khana no khana tiye kwa ko ya khoi ki kya yigwe. Takha nga yin takha.
1: Mote to ki shubu shubu ya khoi kha kaya kara. Tamen nga tsa kagara dikwane nga te o he te o em jiri ka bu shoto ko juke o wari shen. Nga shubu bera akhoi te akhoi jawa nga te o rado shu anish XKA FM ki. Kwa na adam jika a rado ki jawa tono.
0: Ya, ah te kwa kwa te khato anish o kano te si mote no ay to he dureka to awa ha komisyon komar internet jiki kanga ka kwezi aji awa hana meyati ka ay hana skomno hana kirika ako dama awa ha tekta kwa nenu si teti te diha tekta na tete ika ako rita am internet jiki kanga wata kumuka tema aja huwo orita dire te huwo orita ham dom tema agi tingha hama nga kuna kita hi
1: no kama kamska kwele sa nukwari kama ting
0: kama kwele sa nukwari nuk kwa ka eyo ho intati swes komati mar kwa ka jemen jati ve ai ve khana ma jati rita khana ave tati sfermati
1: kaya te tla go tena mo kwe tsa mo ke ka o go ma te swere na ya khirena go ga ma go tla tla te qeno makasi tsara tire ta jemens di gore ntwa ma go tle o tlo kana se tle go gwen te go tsama ga ntemo te di ga teng nga go nyu ba ga tentana an kya o kara tlhara go nga ka ntio ke gore na go ja wa ka ka ite de short wa nte ding re ngoma go maka kongwa cha a jere go ere tlo a pondo de tsana go bere ga geu re nda ki go tati a be yo tsho go geu ta ki ki gure re da ki ta ki gure ntjo tya to kana ki ju tre ki kana go kombe na ta ke kra a ki te ko ere ta
2: kan se ambaran vengo von andara

0: tekuma ta kaya ha je uji aji te tiji na tiji ma tiji nda kuri kwa kashwa kama sana kuta ku manja shi gubu shi ngo ego aki tiji na hiya ta kuto mbaka kuri mengwa hiya moto kama kama dengi kodi kwa wana kama ya kare kuisi ta glowo tike kama tu kuna kana kuka malena kuanza ta huko e wote ya kama tu mengwa hiya nde tiji abaki yenza tuwa moto e chain glowo shi ngo huko tekuma ta kaya ha nji te sona gari ak ay maye geuji german ka tena ci wamade ci te kam gri ne dine xam 50 geuji ka te ko te ci te ko la ci te ciri ka xojon te soto ji ak na ci te hedi yo ci a nde ku ji ko ma da ka te go ha xere go we ay ko na te o dara ci ci ka kenya ko taxi ka fm wona ci shebe o wa dara ne ka ci kin ndo te ko ma da ka te na te kam ku ri ko ji ko ma da te ko kam ci te kam ku ri geuji ak te ko ma ta hedi
1: Tanz der Barranquengo von Andara.
2: Bogate miye yengolo
3: morate yewo
2: yewo sindole miwo yengolo mona ye yewo sindole miwo yengolo mona ye yengolo mona ye

0: Kim wala ke chik de ya walin ke tiniri ke SKFM tole ma gya kambugun gya wa SKFM ay witan gya tang tam gya ke ngam ya ming arverten moyo Khautin ay onvrais department agya ok uyang khalamang nganti giren ang planning ay ngau ya hi gya du kamsung wa skola hng ay gani kunan hng yi ngi gya ga thaku sa khama khwe vilung sa aga gani kunan ngi vilung sa kau hng sing agi gya chuk kamsung wa gani kunakwa Khautin ai ali aryan chig giya wa lebu khang maile khale manga gi ko ya media ai gani khuna ta ke chikang yi giya tu wa kham ko sung wa skola hm ya khuna hm de ge chu kum khama wa vilung sa ka hm yi ng he giya wa yi ngum ke gani khuna ga sum go gi ng thwa kham kham ko sung u ki yunga aga gani khuna kan ngau si kang hetene giang he ogan ike vilung sa kang aga chon ka hetene giya tu hm ka chik de giya thwa kama kama khuya vilung sa aga gani khuna ka he dewe de giya to ma yik ka ka ngau ke bunga ai khale ma ngang chik go ale ma ngang se chik de giya chwe gurin kama kan dia kang he giya wan kau kang he de giya ngu kun sa tenun ai khuna ke kap starting ai khunan ka giya wa ching mai ai firi chik de giya chwe kau lukas yang a khunan ngai ya gankin a chon nga sing agya khamso khuin chig gi gawa en siwa ngai gani khona tum khama khuan gani khona gan chig gi gya wan mula wen aya khu gani khona ko ang he sing gi chuke pangan khula ya andre trout yang he gi opli sang ai koi hana kau gi ngun ya ta ki wa khama khu tu kang he chig gi gen ang gani khona ko ang kang he chig gi gen ngai khama spreader hm ai gani khona ke province yang akuna ge kam ka panga kai ge ding ho kam go tu la ya ang ai ya panga kau ti ka ang he sin chig ge chu kwa ge gani khona kwa en yeni ke ya kho ying chig ge ang polo kone ge le popo ai gani khona ka sing ai ge chu ge am ge wa tho ai chu kho khu ka ang ge ngo ge kuni sa khu en aga gani khona roli ka sing agya kham kham go sing a kani kuna kwang ka ya ti ge ngo olya khoi ng ai khuna sing atene gya ng wa kham go sing o to hon ai chu kho kwi ka ang ke gani kuna kwang ka he olma ng se chi ge chon ng yan chi ga he ge ki condition tang hm ai fasin bungoing ge ge ng kozul natal ya khuna ka ang sing achi ge ya varski wa gani kuna kwang ge kalak kam ka ang ngoleng agan hochin ji wakai gya wagga ngaw ge taliko chik de ge thwan ngalo khama khwen as gya khamsen de ge taliko gya khang khama khwe gani khuna ngaw ge dan ka he gya khari khama ko tang aga khisi ge province ya ang aya khunan ying gi gya khamsen che ngole ge hochin ji ko gya ngun ya ta ke khiel flak fir aya varski wang yi gya ya wagga ni khuna wanta ke gan aga ngaw chik de ge ra thwa khali khama ko sait aya khunan kang hesten gya wan underberg aya khunan ke khabit ya ang aya gani kuna ke Peters Maresberg aya gani kunan yitene gya varski te ga aga ngau kang he chig de gya khali u sie aya gani chi gani kunan te ni de gira thwa kang khama khwen wam chang hum ye ang ya tiniri ai fasiri gam chawla du chig de gya wa talfiri kham ja dira gya sam chang hum ke iska FM
1: tamete sika tine tamo ko 3 minute inge kara kha xka fm ki bori he sore matra ti tomsen norem khauteng ji o shure department de nga ti khanak te ti go ang chau shure ji wa kha khanak chu tsana he engmo ma sha ti ung men tsana kashan a hon o tun ta ma khano a chau shure ji wa kha go khawe tam Khauteng si de LER ang Shure Jao de Lebahang Maile Nama Bori Kwinta Hamtai Kwati Kam Sika Ang Karati Aja Chua Te Shure Ji Chwana Kasani Kiri Oto Na Ang Go Khao Kwa Ji Nga Kwana Khana Tareti Departamente Na Akhana Okta U Shure Ji Waha Akhana Tukwana Ha Ekwana Ngamama Nkwana Kasani Ho Ang Shung Ang Kwe Na Na Manu Ane Kikiri Na Ngin Kwe Na Khana Khao Tam nama nga te ahik ehe kha wu gwe ni ti yak kwa na ati kiri wu kwa na go shure a khana a tsu shiki ngwe ji wa ha kya na go tlasane gwe no kwa na ta khun anang ek ame etama kha wu gwa kha Ako koma hoi kwikia mwete ma toka ete ma firi tuk ako kwa ema kumwe hita lukasi denun teki te kapstati kwa ziki. Kwe kwa nye ti ngwem ki daoshu okwa we en siewe tau dao ma male bongwe ka kumwe himki ema akwa kumwe hita toka ete. Polisha oka kwe ma te kwe Andre Trout nga te. Koma a tau nisa kana jau na Shesha na sigutako a provinsi ki hoti. Kiri demboronga ho hinye kwe a jawo kwe polisha jawo kena amasi woti. Da ma en in amo ane gyamo polo kwane si jakumwe hima limpopo si oka heutu jingyewe te kia mwa huta a ki kawu de heutu huon uri kwe a ta hono kumwe heutu eta kwa masika ka kwata. Lori ma kwa palatwa wana natano daam ki kere takaya kwa palatwa tuweku. No ahutu sa oka kumboronga hek yetu na aingwe kwe sika sesai takaya khatim. Borishi ukhari wem kwe na kwa zulu natal soka nganyango tina ngay tika ena kantrewusha kantrewusha ngim ema goro odi I kantrewusha jeho. Ama kromo gwe takono baramatuwa guha tia ane jama a profensi si deja. No South Africa sombre wa guru okwe nga te khana tawshan eta khil ushika taw taw te qasha ba te makubi gu ani jamma khum kayma ta khunu ander berghano peter marich berghane jamma tam guru o de kho a shure ma kuna nga te khana bara tawsha tu gu qasha ba gu am shi mkyakyar ani jam ta ma ata khangin e ma te gu ku gu Ate ya ha tin iri bori he khiri ngwe kubure te hawana ha kiki gwi tsame 12 iri tsamno xka fm kim.

Heidi, aya muso ngege ngamke muli wala komte ke tini tawa twinda khmani tege konke radio XKFM chimbui mbola gita komke mchwa gme kangwa dami ii program kaka krisi kanka mwa asam tuyat ya program aga chwa ng agita uwa dewe ii nungu gani kuna pero aga chichike he kakwa uhakamang hika ufuta mengolegi kwa akakha ma dawangungu aprinwa ge ninhungu biskirem ukwa gita sang feral chimbaka ge kwa uhagdugani hitama hakwa age heke kukumangu ula sang kitama hemhege kwa ma kabatike ge togut unkama kwisyo at dawakta mukugea kuchun hi uke timusi chichi hi kakrisi ge dewe ngungu tini gita akala tu. Veral imhe koi inhe kwa tuya kukumangu o imhe koi kwa tuya kukumangu muku agika waka wa skola. Gita ngiti ge veral timba ehe ka ge kwa waha ngahe aga wolufu ngahe mhe ge kwa maka ngunga wa dawa ngungu muku ge ka ka krisi nga titi ge ngana kwa masi satahi ufu ngungu kwi aga kahim. Ta kukumangu timusila muku ge ka jawa fruhu woli la chimba tini a chia skola gi ngai mhika gya ma kang onga wa ya nung ta tahin takwa chi jila samu ku gega wichu sing hi u ke chi a thwi samu ku gega kwe u ka vindika dawa ngung ka kreim hi msu nga chi chika hankang iwen khawi chimbi ngoli gi kwa kaka kak atuwa ngung onga wa ya muku gega gu ka u kama dawa ngung gani kuna kawisi siga u wang ngung heke tige ha ngung ka ka ay ngung mgeta sang dawang ay ngung kam gikwa ngung uike iskwa chunga immune system kawisi si gita kwa a fitika ngawa vanchimba ang dawang a immune system gikwa tang ka tuisa muku gika gul ngawa ina ka kaisang ka he ang hotu dawang ngung muku gika kwe tigda ke ge thogu un khama khu se wa u khama um sung ke dawa ge kwa um kya ta dawa ngum ge kang he ke oli mu kha dawa even chimba e he ngole ge kwa akakha fer al chimba ngole kwa khakha ka ba chike ge thogu un khama khu se ka nda kho khuma ng da opening wa a un khu ya gu hu du ma dawa ka o jawa ngung tatini gu mukala kantini gita gawa uwa ngung tatini a tika ngaya ngung van hakwe taam ka dawa kre kukuma ngungu lungu kaka o akha kanhe ka dawa kakuwa dungu nke kuli kala a tagi mhe kala a ka ngungu dawa ngungu muku gika kakhe daga chusin hi u chiga a chwa u ukwa ka ngun ka ka da wan a ngun wa tsiki thon un kama ku siwa chimba ga dum gu un ka un hetine at e unwa even khawe ka e he kha dang dang yi ng da ma a kamen hu a chikha skola ku e he ma kama ki da wa ha thota a ra ka da wa a wa da wa dang hu fu da wa do ka chi chak u jhela ka ki do u sita da wa hilang ngun paling nga waka geng even khawa ka tipa ang nga ya ofu ga za ku nya u ke chimo chi chi hi hi hege hi tene a ma hi da ba ku a khawa a hege ang ke ga khale wani me ku ngi ngung tene ka tu tu ge ga wa ku tene pe pe ka ma ku ta ka ngo nga ba khai as a ka ta ta a ang ngung even khawe a ti ti ne me ka ng ka tene ngo nga a mu ku ge ga ka ma si sa ta ke ngung kui ofu kaka an asari kwe he anye an a ukwa. Ta wa kaka ta an ngung ge kam uwa kwe. Ta ma se ati na akka yang ngay ka ge. Ngay ka yi sen kang. Ta ka ngung na waka ge da wa makuwa ang. Mge ta ngay tike ke. Kawe ngule kukua an ngung. Kuwa nga wule wisi si de watan ka tuke ya ngung. Even kawe kama ngwa ay ngule kui. Even kawe ngay ma ge tunu kwa ma. Di ka ma chembe ga ngwa cha. Wala wisi si da wanta atung. Halima nga tini nga nga oka nga aki wida waka akhen kong. Yena kachi da ba tini ang nga si ka nga. Yena kachi atini ang nga si abong hi u. Kaya tini wan halima nga kuli chi kuli hinka ang. Kuin nga chunga wa puwela ka ang.
hemogutin ni tuwa chik digi ka ay do katang ni ngawa tin wa chik singka itini kimala tama da wa go kala he tini gya kuli kala ha gung ma ma katini kan tini kwang kai wa dewe tamugu gi ka ku chu sing ni u ke da wa ngwa ja u ngawa ya go khuya hi khienis wa chik gi thwa ku khama ku show ke tini atwisa mugu gi ka kuvindika u hemhe ofu ucame ngoleki kwaqhaqhaqa ka qhayi qolqola mhinga chichika hankang atine a kwa an mudakh dawa ki gqa ka khuqa furke amagike chiche dawa gi gqing ka khaqoni da khachi gqigi ka qoki qa go yangnege ka gqingu yema amake o umke chonda wa dawa chi dem ku wanga dawa ya an hete ge amagi qami do chi dem dawa kha an hege ka khuqa tu khuqa qa khuqa o mage gigi gang o ong hala mga mage kama skola higa chu hita ge chigisin ka gigi uchu uchu fur ka kuwanga ngayke ya kago ong dawang ngaw haya malulu madukha lungi sattu na ngu khavon tu na ngay chisinga chichika hanga chika tini nga chikwa chisinga chichika tini ngana kwa timba ma akima sisan hikwa nga go ufu nga hi achichi ya gok nga kong kaja wa tini thawke kama kusio di kama wala ake ama ki gu ya kapelo di ama ki gu zinu kuki uzi la ki ngwa kama kia jini kwa nga ki ngwa towa ki wali shuwa kaya gaw kawa chiki thawke kama kusio mtini kira siti ki dewe mhe tini si chika lungi sa chika nki skola kuna ta even khawi chu atata tini ga angu ya kage dawa nga nga hiki chika siki lungi sa juke skola kuna waka ngho tini chikwa sa chuta kulakan dawa a jilila nakika nan hete ke chimba ka khukwa yo fu khwag wa khug ofu amake gna aggo agqa ban hale mangna to ge ge tigi wujila to ge ka wujila jiniku nan hangun ngwa wujila do ka khuke ngme ma si sanga ngwa u do ka ka khuka tin un khama kho shoge chimba la fur ke he agya yena khachi ofu fur ka agya dewe ngung aga khwasa ka tini chukha e wa khwe tene anwida kha kha sonde gu aga khutsa kha nu khu gu ge dawa gi a tsa hi chimba gi tswa tsa nna ka wa khwe hi ga tene a khwa sanga ba ke immune system ka nna ka hm dawa a gu khutsa a quality tho ku un khama khu seo for a ga chichi ge he kama ge kwa wa nghe nwe ofu nghe kam ofu kam singana ko ka kam ge tama nghe mi ga ma Si paning nga dawa gengi ako in halamang yama wa chik dawa higi nga ting o vima chik kwe gi kwa ting lama ki ani mwa dahate ne paning nga gengu mwa e chimbo igi kwa si kama dia gung mwa e hingu kwa ting chu van unkala kante ne a kwa sa dawa a ngung ta a vindika ang hem hek hika ng hekwa ngong ngwa dewe ngung mkugi ka kwe ngwa uga chik dea tamu ku giga ku chusin hi u mchon tena chisa mu ku giga hawa mde we ngong gi khason hadiran da chimba ga gi kwa ha nemhe aga tam o aga nguya ka wati khisi ke gi he ad ada wa kika tin asin hi u chang khwa so kong da wa kan hawa da wa ngong ki khason wa ka ku ku masi kam ku ma sa wala si ng simbu ng tamam ka gi ra ng anga program ki gang kita asa fitam te dura ci gira sa program tena tulu tom ki wala musnga ngi ya chong ek

yamasamo sonqa he revolution ngencam ke muli wala qomte ke yalfika wa 5 minute ke konke radio xka fm wala gita qamo deke wala gikhame ngigxa wa mqupu rhramqi yagiyaqomke journal program kakhisi kantini a qoqa wa mke wala singi tjonqa mukugiga kwe qale gqomqoquma kanqosi ke qam giyasam tjwaqa journal program tjonqa agita uqhamke bilungi sagani khuna ki skola me anje kam gi sin kwa ke chwa der de ngwi ke der de kwarta la e chwa ngi gi dan hri ki ki mo wa september awa wa khwi sin ngwi ke kwarta ya ngi chwa ngi ke e he a hang af ama gi dan hwa u ha skola vi kwa ma ka ku nga ka ka ta ge pindi ka asla kha ngo kwarta la ke chwa ngi wa ka ng he ta ge klu tam kim programa da furka mafitika ngam program bunga ngita ngai teki kinwa ngwa September awam anje kam ge fitika ngwa ya tige he sasa gwing wa utukwa sasa ngutu khokwa anje kam gwem ge singi ke fitika wuns ta khakam datam 2 September ke khokwa u qaitai ngu donor da khakam datum 3 ke wa chilema ta gafre da khada tum fir a wa de ingu wa che sa sa ang wa tu chu khong o kwang ngu ke ngu ya wa September awa ka wa chi jalasung mo etin ge ang khawa ku bungi hai chi ang hu ayunga ukwa ang e ke akasung van ge tan hiti ke thoma ge mafu ki chi thoi ge ta thwa ku gang thama ku u nguling he ga chi chi ge he nguli ge ku kwa ang he khre ole thing o gam hing hwa cha he aga khau ama gen hong wa dewe chiga ang hong yungo kwa e he ag yungo kwa dewe even drewa yi e he a khili kalu muku gika a wa ku bongi ng fela khai tike ta polong gira thoku ng khama khwa sho ki chimo sin chi chi hing wa ka kuma sika ng him hwa kwa ng ha khwe ge wala si ng chimo sin ng gita ag ang wa program ki gang mwa gira safita ta dure chi gira sa kulima program ya ng gita klutom ke wala msa ng ke ya chwang

segi ayamuso ngege ngamhuke mhuli ngola qomte ke yalfika ma 18 minute ke konke radio xka fm chimushing mola gita qomke chu agnqanqaba mqo program yang agya qomke journal program ta kangosi kang qam ge anqwa asamthaqa program ge chwang agita uqhama mhuke vilungisa gani khona ke anjika hemge sangqwa kem kha chwa ma wa september 1 nuya wangwe ge thago nkhama ko seo ke skola min gani khona ke chimba ka khama yi vilungisa gani khona van ngwa wa september awa ke dear di kwarta la ya qalama ng ya geta kwa te four breadings examen kai he a pala pala skola ma e anqaqa ya mongo ya ncinci ke tike he yaqiqangaqwa yavilungisa yaqiqanganqaba e mukugika kwethu ngomdabanqaba thonxa ngomfashinxa ya examen ya ora mgita sentike ke ulakha gira thoda kwe tsonkhama kwe ya he khau dhisa ka gika fam ta anje kam gike sung ke kwarta lang gike him gike ngwim dewe la porti sentike ke sung dewe khisi tua giga tuto ka giga ke lungisa ta chinga ka ngete o ta dewe khisi ke tama kwarta lang ke ta chimba ngwa go lo ngwa ngwa ya he skola me khadiwe hin chusing hi o i vilungisa ka gani khuna ke a go kha o i academics for the rang he a for better o e pendison chimba ka chi a khama i chi ge pring we ge lungisa o qwa mana ka he de we ge ang o tua wala sing wa ke gi thog o khama khwesho vi kwa ma gising hal mang ge ge vilung sa ko sing ya nga de we de we pring we ge ugga chu gi ugga tuang de we ku te de we vilung sa ko ge chi mer ki ka ga wa ler ta ki pende chi sing ka chi chi ka ka vi kwa ma ku ge ka gwa skola kona e agya unga wa chu baita class ma vi kwa ma ge ta kwa akwasa o ke da wa ncin chi ga ge alung sa kwa ka chu ge chu nga o kanda informasi ya idawa ge alungisa ya makya ti kokomati diga mawa kagang okwa kama class 2 ti diga ma okwa examen gira thoda ku kwa nkhama kwesho ge chimbusingi chwang van chimbusi he ya nna he ngan ko cham gesa kwa kwa four breadings examen tike ya four berei tuna kwa e ka examen ay ngau ya ge he kwa kala twa khu an mufashi gere thora ko nkhama ko se o geta duga ya nna ga ma tuna ta ke ya for breadings examen ha he ge vilungi sa vi ko magi singe de bigi kwa ha klasi ngi ge chimu singi chwang a nna kwa u fenang ke he ya nga ga ma ya e ha ngu pala pala ka e ha ngu ra kha won wa ka ke e ya ra kha won wa e ke ku kwa ma on a fanklek ko he ya nna ma van klasi ngi ya geta gya ya balisin geta gya ya class math ye sa kwas akwe ge class ing lemang vilungi sa kawge far de de lagvi ko mangui to magira to tu geta ki sa kan masi kama kama fra kala balang ke sa khoka ma to tu ge sa gara ti sa bali ta bali ko mi kya kan vilungi sa kawka geta ko ge ngi ko ge ngi o ka e khamani bali to tu ge ge sa si bale kwa ti sa mita kai mage sa ngho kuma ko bale ki kan si gita ku ki ngi kwe to ku ngi kwe te cha bale gi te kwa sa kwe klasi ngi even o vilungi sa kwa a kwe first tan te kawa kama kula a kha ti sa ke manier of ye from a kwe first tan fer de dele kange kan ma ke ti ma kha duita a kwa ta kama ka hung ma sa ngi u kwa sa kwa u tum gi a gham ta kwa sa a ta bitar first tan u kata ma zi chimbu ke sa chuma ka ke on a fang le kalirwa vi ko ma ka ke ge ge gwa chu he a nge ma gala chu u kwa ma hais ver kya a kha gwa chwa u a hais ver ki chimba la a nge ma la a kula bale nga gham i cha kho a ti sa bale ke ke ma ka nga under vesher ne ke far de dele ki ua o under vesher tan kula a gham ke a kha kwa ha ti sa ha dwi kwa ma vi kwa ma ka to tu ge ge sa ta a nge kha la a pa ni nga wa a kwa ma nga wa a ma na a kha kha deep kulaka hanga tini wachi gi gyang nga u amana van ama mana pani nga ka gen kwa ma awola sila wachi ngi ga tini gi kwa akwa sa u nga khum for bere tuna ka ke examena ha examena
faral kwartala awa hege khong angu phasi ki kawa wa ke ge thota kwe khama kho usyo kwe chimusi vi kwa makha kwa ga kwa khi khama kwe u agida gawana ka ncuka e ngihlama nqe igita gwa ki classic nqe bilongisa qogeti qedi ki kang his working i uga nga ufatsu akhagira gqama faka ncwi ki proda ncura bilongisa qo igde gala gala classic nqa si khaqo ki kanga tuchi ikhaduma gala ta khagu ulungisa ithegde khama classic ncwi ta khagda wana vi kwa manqwi ke sigegde taike kama tag of project ke ivi kwa ma uga utonga kanga ma mchigandi uga folto ituna kabisi kama mchiganda edwin kati gawaler nka agipendi kakwa ka khik khama khwe a mukukha na school deni khona ka kha watsu hega gu kha kama pasta nqa ngshwe u a bukushin agita sinte ke ka thota khik khama khwe kakwa ka ngudir makara a anqa ka thema ngu ha tuchima ang halungisa ka di ka ng hisa kala tuwa ige sumanin hwachi gik manda ka cha ufana vegan sumanin hwachi gik manda ka chit edwi ma ang ka ang aging lungisa ka di his verki ma ang ha takula ka ang kawachi gita ni kwa ka matoko kong ng kwa ng kasi akagung dirma kar a akha stresi cho taka kwa wala toda kwe kwa kama kwe takwa balance kula chisanga chisanga katini wa chimbwa ehe apani nga wa sku gikwa ngke ang batu akalamta akawola ang ela gita kwa ma ta sun u chige ang hu a kwa mo kwa nga wa kanda skola vi kwa ma kang ke ka wola chastini kwa chwa time management tena akalutu wa gichi musila mana ke atene ang batu nga wa heke a time management a skill season akwa sa kama ku unga wa ke wala sinila ki chwa nga van sing hi uchi chaka ka twisa amoku ge ka kwa sa ka a tikal a problema la challenge la kwa mechi gage athi musela ke jwang mngira sente ke wala ncinga la ka qwa ke time management ama gini ho balance kwa avi kwa masinga ka tema ang ha a priority ka tema a ka ama ka a ufaka ofuma qalungisa ma ufami has verka ta qalungisa mi tuchi ofuma ugma kutaka ta qalungisa tuchi wan kokoma kulatini wa navike kokoma navike maqhaqa qhaqa a qhaqa oka ta lungisa tsa mituchi ta usonda kha maka ofami has verka ta cha singo e maguka e tlwanqa he alungisa mituchi even timba e ga ge u a khama amanda kha kha ga deadline tsama ata dukha gita gya a strategisa be planang. Si a ngunke be planu kwa. Ama gita ni mwa fulto yu kwa avi kwa makang. Fuur kaka gika u kama a deadline kama. Si singa chisika gita kwa sa a skola ma muku gika kwe tukang uwa a mana. Ange cha agi mwa echor kir u kwa a problema sa ang. A challenge vi kwa masika kwa ka kri kama kwe tua. Manda ka gika kam ka atwa ng fersko nang kri. A tua ke gike o a his verki. A tua ke gite ke lungi. Khawe a class tu chakha ang ofu ataka ang akere tui kage guha ka ngan hale hale even a health day akto tini ki gigi kama ka gya first kwa nga ah matkota ki kula kama kwa urate vi kwa maka angi kri tinga gite otama tu kama deadline apani nga wa a person laka on vakalan ke skills si sa ang yaha a ohu balance gen gya a avi kwa maka ke kan hale ngin kala nga ka gita kwa sa kama kwa ua wanam gita ngayi tegi ke chimusin ang September ya muya ti khisi ge ke kwa nwida kha a skola ma ka gawa a learn ka ke pende ka kwa vi kwa magita thoda khi khama khwe da ka kwa ka gita ngu dir makar a ka kwa wala thoda kwa kwa khama khwe a ke ti gisin a khige ka ka andag da ka kwa ka tini gita a ka a ke stressi ta mazi timba a he a ge au kwa manga wa amana ya a wakalam kala gita sun han hichan hu o ukwa akasun chan hu e chortir ukwa ka ofuga gisin ki akwa maka ki gama ka tukan ta makin aka ke kokoma e an undawa an tsike ka sundir muku giga khomistika si tsike chan lukala he awujela ngwa awola time management skills a akwa sa khama ku wa ua ka age ka balance ge ka gya avi ko makang ke kan khale ka
Force man ngi mukugi ka kama. Ak doha ke geta. Ofu ang geta nkwa half party. Mukugi ka. Ke fanga vi koma kala. Oh. A doha ke fanga waka vi sisi. Ako toa hez veri ka kyaan. Ake lungi sa ka klas tu cha kyaan. Oh. Ake foltoi toa. Kama kya a proyek ya kyaan. Wa. Tige heka a. Kwasa kama ko ukwam ke timu si ngam gya sing hi u. Ke a kalutwam ke wala si ngi chwang muku gika kwe u u. Ka ka kukha un pendesin. Ye a uha m September ya aitsla. Wa ka kukwama si ngam kukwe kwa sa wala si ngam ha gomen angawa m program ke gang. Gita sa fita ta dura chik dira sa kwe program. Tina kalutwam ke wala msingha ngke ya chwang.

Merishen aya muso ngege ngamke muli ngwala komte ke ya ofika ma 40 minute ke konke radio XKFM komke tans pamke 20 minute yemtene chu agme anqwa ngo program for kamche gige aqhama olancin kwa chigem ewa 12 iri ewi kawla che gige anqam awa 12 mti gige ta qhama ngo program yang ke khwisi makale ke ka khisi ka ngi ke khwa ke khali mvilong esa gani khona mke thisa mku ke ka kwisa ti musingi chwang ke ge akwa nga wa ke fer al skola mi gani khona chimba nka ge akhali mvilong esa sun ke thokwe khama khwisyo ka u khama ka wisisi ke he angwa tu mku ge ka wa ti musingi chwang ke aku nga apende he akwasa aku bo wa apende wa kwartal yang awa ngin ohun a September aitsla ka bieter kong yang duike kya duwe di kwartal ang duike kya wa kakrishim tini kwa tige kwa ngiwa kwe tige chimbu singi chwa ngang vilongi sa kaw kwa ang watu vi kwa masin gika hana wa skola mihe kehe apandi ngawa agen oka van kawa fer plaktant ka gira thong khama khu siu kang gita ka age pende o ko khanga apende ka a slakha nga kwarta la ngte ka hang af a chimba a askola ma ama gita nga ka ga avilungisa tani ma askola vilungisa ge eren stakh ob muku ge ga gulta apende ka ga ge ka kwin hu for better wa di chimbu si ma angwa wa skola tatine khwa atwa gama ofu twa for better tu na ka e ke kai Da for all muehe gehe kono mahutu ye wa likalu aya on khaliki awam ama gite ki sa ta palung ke queen wa chitroi ehe duma chitroi ang watu gi chung watua sing na wai ke khwasam so ka tema igeta atu ke he ngalmang gya wa kama vi bongo ka wa ta palung lan akaga ang wa anchuki di atung mo tu shikwang wa ke ka khisi ke anwe da kha khwasa ma gani ka ti apni nga gen khama ko kuma ka bisi shi geta akundi sa khalsi we gani khunam ke khalsi we khamien skap sal ke kimbling anu ko kuma kam nga khoma ng akhiri kutu wa fir iri mohe ehe ang batu khwasam so nga chichi ka hangkang ohu u khama ka kala moku ge ka sa o ka khisi o atene atwisa moko giga ga omakwa kho yenwa vie vie vie raf sie o za ka kwa tu sanhuka khisa tu trufanai a trufanai ke number ka 1087820 ga ke yenika firi ofu whatsapp number ka atene atwisa moko giga wanai 1071605407 ofa tu kwa o sms ke khangko ngawai ke kula a kwa a sms ke numbro sms numbro ka wa 44930 dia matu khamithang duma cham u khama khala siwe ke khala siwe a khamien skap sala khuna kula ka agi tawa sang u ka khisi quality ma ka gi tan khamu kwa tima ka u akali tapalung la ka viendu wa utu wa kang he ge ge mi ki kong hima atwisa bunga mu ku ge ka ku kong hi wan chimu sing nte ni gire ku chu ag mi angwa ko program ki gang mu ha ge ta asa fita ka dura chi gira sa ku program tene a kal utu am
ke ulang msung hang ke ya chong.

Reading your mind to a muso nse gen amke muli. Wala kwamte ke iawk fitwa wa fifit fiftach. Iawk fitwa wa fifit fiftach mani teke konke Radio XK FM. Kwamke gatan spam ke dogon. Ham on kama mko wala mwen wati gwewa. 12 in a week. Kaula chik de gehe ang am awa 12 uli lagi ta kom gitsi musi lam chik gira kama mko program yang kya kawisi. Uli ng hewa 12 in a week. Program ngi. Tena akala utwa mke wala sila. Yagi a kom ke che bunga chwisi atung king hai ka kawisi. Kantena akala utwa mke wala sila gitsi wang agita utama mke da ngakasong titi guni kuna. Moku giga ko algam ko kuma mtene atwisa moku ti giga sa ko ehi programa ko ti gigi a kal utom ta ya punga man amade ge ka khisi kang ge ngau kan wa ke program ya ke chang kang ngau si kang gigi ge utram ge vilungi sa gani kona ge ti ma ge ta akal utom watu moku giga ko chu o ka sing ge uchi maga khali vilungi sa gani kona ka lungi sa khama khwe moku giga kama kwartal yang ya chuang van anjam ge sung kwa mkha chua last mu ya wa kwartal wa ta ka ge ta hang af amuni tle kha ama ge ta nga ka ga vilung sa ge chimu sin ta ge ta lung sa mu ku ge ga for better o appendix as last kwartal ka kang ge ka ku kha appendix ka ge ka ku hung ta wa kwartal a hang af amuni tle kha wa ka ang he mge sa wala sin chimbi mge ta a gumik angwa program ke gang magmang ang program kita sa Afita kawala chigga kam chigga gra sam 12 iring mtang kuling ko khaydi ra chigga agmang ang ka bisisi muku giga sa quality ma ko khosi program ngin ma chigde ge ta tala utwam

0: Kim ta wala ke tigde ya walin ke dolfiri ke eska FM tole ma gyan ambo ke wa eska FM ayi wi tang ya tang tamika ke ngam yamin ara verten moyon upot ayi onar suku fi ko ma kan tigde gya wa nam sa ma suku kang heyi agya kham un a kham ko ngoi tang ke khala pa nga kan tigde gya wa sezi aka wan jan mari estin kang hisin agya kham su u khala ka kani kuram gu ge hun tho su be sa kham ko wa gani kuna kwa un khala yang hisi tigde ge tu khali wa ya ke kani kuna kwa un estin kang sing agya kham su wa ya khoi tam tigde ge ong ti tho sezi an khala mang yi un he khawit tamani tigde ge tu pa kan wa vi ko man ka ko ya klan ki ga wa kor leni ai metro plis an ai wa jole sma ko nazi hisi tigde ge tu ko kha vi ko man ka gani kunan tisa agan ngosi agde gira ngwa tisa agan eke fo yin hegya wa prakpan ayi sorry tisa agan ngosi agde gira ngwa tisa agan ake gani kuna ko amaku gim kau kan ake kandi yang ay kunan kang hegya wa mula yang hegde gya wa prakpan ay cik kau yang gya wa imanal basin ayah kle ke kau yang kya tuwersen tuen tuen dak agani kunan yi sing gya kle kwa kwa da gya kamsu on mula yang gya wa cik kwa ngay giga ngong kong awage chung agde giga chokiwi ka chan ke veta ngong awan norkapun ai place a gya ngale ka ko ke ngo yang kya apparel ka te ke uni ai gani kunan ke hula yang hechik de gya wa on wan o gi nga wa kan aga gani kuna ka anka chik de gi chau ko wa 20.5% de ka sin gya kham sung un ang nga wan thau ya ang ai gani kunan gen wa kan ka on hwa ka ang sin agya kham sung te ga chik de gi ta chau ta kuwa 43.4% de kan sing ge ki ngali qaya khwen plisa agya khamsen de ti kan chik de ge de kuna sa khama ko wa kani kang he sing ya khamsen wa ti kan aga gani kunan ulisen otola yang he gya wa plisa ai komisaris khawitam ne gya ko abunga ngam khala mangam de kam ka panga qaga thoka kham kham ko sing u on wa kan aga gani kunan kang he gya wa sing wa khala mangam ka tolang ai kungui aga chonung teni giya khamsung oga ai ge chigang aga ngawshi ke chunung aga gani khunan kang hisin teni giya khamsung wa la ya ai khunan norvesi ai department ge wa kham ka pang ka ya ngolin aga gani khuna giya khamsung u ti aga ngau ka hin khalman sing agya khamsung wa navik yang achonung ka hichig giya wa oleng agan hu chinji wa kang hege thogwa ngalu khama khoi ka ngia khale u ga ngawa ge khale ko kin he aga gani khunan yinki ge ka khama panga vi ko ma kang agan khona gya varski ta ke ga aga ngau me da kan aya kam ki kala ka ng ka te ke duma ke du aga gani khuna ka he ka ge ge thwa ngalu khama khuya norvesi ge fresh ta ti khautin aya khunan ka se gya kham su aga aga ngau ka ka ka sang agya sang wa gani kau ka aga khunan lirato kambo aya kungui aga ngau si yang khautam ne ki ge kham su vi ko ma ka aga ni khon gya mun ha ti ga ka ka ki chik de ki kal ko ka thwa kin khama khuen ka se gya sang wa khale ma ngang ki ga chik de gi ra thwa ngalu khama khu ka hin ngale ze gya ng ka chong he ka gya cha ya tene gya ngun ya de ke spani hm yi ng he ki giga kham so ti aga gani kuna ga giga chu kho san khale man nga yi agya kham kham ko ta chi gan aga gani kuna ma ku gen kham san tong hm ai fa sin ngolen ng ki yin ki giga kham so aga ple swa hm ki mai ya gan ki aga gani kuna ka hi ak chi de giga kham san wa ga ke November ke 2020 dak agani kuna kanga chik de gen hunke chau gya wa ngolen aga ngun chinji wa ka he gya wa ngolen aga chik de gen hun kau teni gya khali thome go u ngai hun ka he chik de gen un lo aya khabit kani kunan ki swar chi ka gira thwa khali thome go u ngolen kang he fir inakh din nasi ai gani kuna yin ki giga sa u ngaw ke lan bon ai oran sa si ge ke ngun ya te ke chi cha gan chi de giga tin chi de kham ko ti aga ngaw kham sang aga ngaw ji sang agya sang wa ka hin molitik de gi tha khu kham ko kan aga chi si giya kaun ke gani kuna gya wa europa ai kunan i gyan ngun ya te ke chi gan chi de gi da tha ngal ko kham ko ka sing gya chwa yal nin no a ka gan ka he sing gya kham sung he ga tene chig gya khale u ngai ka he tene gi ukraine ngawa ki iran ekbeni kuna katene gya khale khama ko wangol ngang ki aka play swa mka gya waka kum ka sing agya kham sen de thon adri chong ekla ki ka hetene gya wa suka ai play swa ki kho yang ai chong ka chig gi da thok ki thi khama khuin ka sing gya kham sen wa ngol ngang hung qawan ki chig de ki ngai ka gi ngol ngang aka gani khunan wam chang hom yi ng hya tol firin ai fasi de gam chawla di chig de gya wa ye neri kham cha dir gya sam chang hom ke iska fm
1: tsame tse sika 12 tsa mo ko feifra mene teng ya kara kho x ka fm ki bori he e sore ma tra ti tomsen norem opoti polisha de moronga se sa kwe he nomsa mashuku na dorota aja chem kha Borunga kaiti kwe no marseisi, juan mare extien, aja kia hwagwe a huiyo, a kwanu, tagu kakiti ya kainu, kwana zika, kia ebre ha, tuya ha kugu tako sit Afrika kia hita, unka kung hita mahango hete kai kaitam, extien na hiti, o seisko kuna se kumborunga karahuhi, ana osiki ha, Oren Knipang Oma Ikrolenish o Metropolisha Koma Julius Mkwanazi no Hana Garat Hwe Hana Karahu Kagiti Yango Tekaita Mburunga Akehanha Quick Undi Brakpan King Anigutia Hi Kwe Emmanuel Benzema and a Kunhi Tekuri 2020 as a game. Nana Ewiti Quedic Un Tundic Anholi Ku a Teka Aw Awoko Tahun Anka Haveta Ki Kuri a North Cabo's opposition and Nati, a prone Wemki, Musiking de Kuji, Nata Ikarakumoti return, Doti Uniki Sikhiri and a Tokoti, Ajanit Ankar in Borunga, Komokan de Kuquet, and Tia Nati, Dwen Dertach, comma 5% the size of Tung Amsanity, and yet in Kurisita Mokukai. Ton Komoka, Kang Amti, in Borunga, and the Havana Tia or Hisanity, Dren Fiertach, comma 4% the size of them. Polisi na ngati mborongaji a kukhen khanwa ha hisan tati no provinsi de polisi komisaris a kolishwa otola ngati khwena anya gutina aja mu ku ko kha ja wo kai ta ku mboronga mushoboji ken am ku khuji a kha ku kha ko ko aja ena ngya ho tibe a timboronga ho ti khu a kha pere kai tam Otola ngati ke ekam hinsha ne kuk ehe ngamboronga jisini ewi kube ta hono kuri na hien kuhoe am koma a ata maha ngyao eitam. Nordvesi Provinsi o Departement de he ngu manda kuna koka jawok aeti jawok etermak ngati Provinsi siki kiri te tanu kuna akau mbrewa seko abasi kwata tewusha ta kwata hana tewu kwata kwanku mwote guru oma ati kwana saneta iye ta kwote kama ngushu mamtao ani jamja nginawe kisi o o yamaku te kwusham wana sit Afrika su o guru ombre wan angu kuna ankara ting an tewusha tewusha nita baratuwa ku tuaswa bagwe nungim eka amka yamaku usho uimka adri profensi di nwarti vesi ino freshta tino Gauteng tam Departement de Hek Uyama kwe a le rato gambo na te bara atuwa gwe komo gwe ama ta kono tunga jiki tsan hongu kara kwe na angiye gwe kwa shabate ma kubi gwe no tkwe a keta gwe ha gambo anka te khana se gwe abasi khwata khana on grupu e ke henga ki akiri ate of bara de sha kwe ino khana che gwe anakungu si tkautam Boris Ohri Ohe, Kihe Musiki, O de Paro Angam Yeting, Wemki, Antos and Dironako, Sieting Yehua, November, Kuri Twendah, Twentundasik, and Dironahik, and Ye, Kwanaika, Guru Omati, Chinjasan Hote, Tahonukunji, a half a bit and a Yamna, Swarchiem, Jangi Kuji Insanity, a Kwanazika, O de Paro, Antos and Dironahote, no fear in Aukuna. No chara jaute ketermakuna ata shwete nana ngate kungaji ohi ukara chuchute ta khono baramatu te we ngo barati europa ka ta khono kulishi ogoro oi al ninno te kite he ta khono muju umtu ka kuma atsuji khunka ta kha Ukraine ki akuite kong ta khono Iran jo ka akuite kong jita onji chara ki kwa te ji shubuna kong jo ka ori ti tewe chara ngon de paro a dri kuri te te hengye khon tiro na te ta khono shuka de paro a ngye ti kuri he e a jengye khon kuri si ki tsau shan tiro na khatim ate ya ha twa firi bori khiri ngwe kubori te khabana khakke kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe k

Kim cawola ke chikbe ya walen ke ineri ke eska FM tole magi an kambugen gawa eska FM ayu yitan gya tan kamiga ke mhum ya min are vertin moyon. Weska po ngay departamene ki gye ka tumina toho agia tisa uwa bunga ki ngalama ngang anka iti gye chwa kabea toho ke profensi ang higi awa weska po ngay gani kone mako gye ndambo ngawan. Oko hana kawang gya uwa ngatin. Pengoshi, cik tu gede aku yang halaman ngante gang akan ngau cik tu giran ngue caga ni kuna kang kang he pati ngung gede tuat kai kama kuen kang he gya o he tahun o he gya kong liam en. Ya gede ti sa ubung gak gani kuna kang taki muku gede hmm tuat kam kam kue sun u pati yang he gede tuat. Tum kama kue kam hmm ya kuna cik tu gede kacau jalan. Halaman ngang gang akan ngau cik tu giran ngue cang kang he cik tu gya o he kom gede tuat gang kama kuen kang he ya cik tu gede varski ua gani kuna kua en. Nur kapu iblisa agi kamsang yang kia aparal kateke yuni gani kuna ting ngalik aku ke ngula yang he gya wa ong wan ka gil ngawa kang aya wan ka hitik di gitu ngalik aku ya gitua 20.5% de ka hising gya kamsang wa kau yang aya chongan frikraha aga gani kuna ka hi gya kamsang tegi ka cik di gita tuan ngaluk kama kuen kang hegia wadrin in 4.4% kacik lagi hekuan. Plisa agia kamsan uti kang kagani kuna tagia ngon hiya tagi cikan cik lagi datuan ngalo kama kuya chung. Plisa ayu komisare si angia wan kulishuan mtola acik lagi te okuya bunga ngi maku gin kamsan u nkulang singgi kampang at nga plisa agani kunan katika ancik lagi ngho kunisan cik kotwag lagi kacugam ngam ku gin ngon ya plisa otola ngayakungguin agan ngaw si kang hi agia kam kamo kwe sing u nkula ya angki ngolin ngang agani kunan watu ya kula si katika ang hi bunga kawitam ni gie hiwisi gie kam hiya pangga kain. Norvesi ayi departamenti ngia wa kam ka pangakayan ngolin ngga ngagani kuna agia varski taki halaman ngga singgia kam sing wa navik yang aya chuang kang he si aya gani cik gani kuna kaliko ngga waki ga cik di gia kaman he gia ma ga wati ngolin ngga gani kuna ki navik yang aya chuang man. Vikoma panga kohin gia ya teki kalakam ngangki medakan ngga gani kuna ka te uki guma ki du Provinsi ancik di gyao Norvesi ke Freista tiki khautin a kunan ga cik di gira tuan ngalo kama kuyan ka ahit kaliko tini di gira kang kama kuyan. Departemen ay kuah na kaun cik di gyao wa li rato gambo agi yang ya teki kamsang ke cikang agani kuna ga cik di gira tuan a kama kuyan ka ahit kaliko tini a kang kama kuyan he ga agatala gira tuan ngalo kama kuyan. Ngalai cik di gya tam ngawan, kang hei sing agya varski uwa bunga ngayin kaleman ngang ke gani kuna kwa ng. Kambo ngay kanguin aga ngaw siya gya ngang hiya te ke spani ng yin ki gya ka sing u ti. Kag di gya chukho san, ki kwa ayin kulag di gya ngwa kundi san, yi agya kam ka gani kuna kwa ng. Maku gya ng kam sing uka ti di gya ngwa kundi say ngwa o hong di gya chukho san. Chang hum ay fasin. Fir inak din na si kang hi agiyaw ku yan kaliman kang hi giya kalit kama ku uwa ku ang hi cik di giya ki ngumakan e nga wa ki lanbaw ay organisasi yi ang hi giya uwa pura ay gani kuna yi agiyaw kang ta kwe maku gini kamsan u aga playswa ng kang hi ngui ya gang ki ay gani kuna ka cik di giya ki tawan. November ki 2020 dah ka ang si giya ngun hiya tagi ka playswa cik di giya toke tuhi kama kuin. Kangka kwe kang cik di gya uwa ngole ng aga ngong chinji uwa ka ahe gya uwa ngole aga ngong kuyan nga wage ngole ng aga ngong kawan. Ke cik di ke ngay ka ahe gya tuwa ngalo kama kwe ngole ng ke huluf aya khabit gani kuna nga wage suart siye ka ahe cik di gya uwe place wa ka ahe gya uwa aga gya tuwa tuwi kama kwe. Kangka kwe aga ngaw si singgya kamsan uwa Europa aya kuna kwa ahe ngolek di gya tuwa kwe kama kuyan. Kang aga krisi gie tua kau, kang isteni gie varski de gie ngun hiya teki tau yang aya chon ngun. Yal nino cik de gie da tua ngalo
kama kwe ka hi gya wa nguli ngung aga ngung kwi chik di gida twa nga kama kwe. Mkang hi gya wa ka kum singgya ngun ya te ki kaw a dri chwa nga ya glanki ka chik di gida toge dilo kama kwe suka kaw ya ng ya chwa nga singgya ngun ya te ka pleso atini chik di gida ki tuhi kama kwe ka hi gya wa ti aga chak ang gya wa nguli ngung aga ngung chinji wa nga waki ngay ka ngay chik di gida twa nga lo kama kwe gani hung aga gi hung kunan. Wamjang hum yung hiya yeniri ng ay fasi dagam cha wala diwichig di gya wa tibiri kamja diri gya samjang hum yung hiya kwilda muike iska FM.

0: kimta wala gitigdi ya walin ke yeniri ke iska efemta si o manita ngam de kan wala unta mta wala ngam ta gitigdi mta program yang higya wa morsani ay wa ki wala un toling magi ang ambugin gya wa iska efem ay wita tik kota sang gya kaka program ya asika man ngami gya wa min revertin moyo gitigdi ke marit berekhon
1: tama exka fm gitlowa di in ire tama ko a minute jinje go hatan tama ga ya go ateo jao si morosane ta ke go tsotek e nja kung sa no tim bambara ga wa te nim khonona ke in ke exka fm ke ke de to a to se to a sa cham rabaten moyo no ti marats berehom
0: kim te gya sa tigem ta program yang higya wa morosane a wa kalektam gan tigem kim ha utwan South Africa ayi plisa vikoma pangaka ohunga asin agiya kham khama ko sin wa yivikoma kin khalama nga ke vetan agiga chun awa khama ko wa gani kuna kwa falka ayi atakao ya gan ke giya wa Dr. Godfrey Libeya ka hin khalama nga ya atiti giya nga wa ya ke enlakten ayi kisi angiya wa vikoma ka otakeng giya plisa ayi gani kunan kan he sintik de giya tsuki wana nga wa kin khala yang ha de gen hugu pangan nga tisho kaiti mulefe ke december ke tour sin firin tun dag ay kani kunan borak ta kangi ong jobertina ay kani kuna ke uskapu agya tisa ong ngol ngong ay tumina ka ong higi kam panga ka hing kam kam ko sa ugbu agang kulak ang hitig digi tron ngalo kam ko provinsi yang ay kunan tagim sa wala diwitig digi awa diwiri kam jadira gya sa amtang ngom ya kwedam wiki iska FM
1: Ngxeshi u Morosani jawo sikithi ya bori jete xaye kuchwakwe tamakhano ngxeshi te kwante kishure kuta South Africa si u polisa na ngxati sinu hambe kwe a ngo bechi ya mayodi ya wo rekare maatle ya kingwi tamakhano ngo muteto angye kwa kom kwe a hambe dam te komo kwa sinu Falcon gik eite tahin o a Dr. Godfrey Lebeya Doroti sino hamango tukuji an o polisan a kishuri karahive go polisan jaro in kamjika sisa kujawa eng mkwe kumwe teko karahuin kom katiso keti mulefem aishiki December 2024 kam de komangoha sino buruna yobertina taki tenga oska pogite kona urumende se jaro aishakia de go ni a tsewa koha shamborongai a anjati e go tsun khun ahana te kara go tlhao tam tsama tuwe ire si tsama de kwa morsane gere na go no te u khwedam bori e te tsae go tswakwe

0: Kim cha wali chik de ya walin ki fefin de arta khamani ta ngam dik kawa yeniri ke walin ki SK FM tem cha tini gir klam cha program yang higya wa marusani ay wa ki wali ng. Mangahu metro kang hi agya ama klamo ku higya klam klamo ku sing u teknologi ay jihi yang higya dung ma sing wa municipality ting ay gani kuna chik de gih ng kosa klamo ku u bu aka ti kang he chik gi ng ol ng ga ga ni kuna kang he chinji a chik gi ya ng ka hale mang ke tumina aga chongan che kang he chik gi ya wa tela metri a yi ga ni kuna ng wa ke ska da a yi proyek yang he gi ya kham sa wa sta tu yang a ga ni kuna ka hi a mali chang chik gi ge ti ni 5 ta million rand di a ya mali chang sa sian kang he chik gi ge chu ge komisala ng wa bo agang hula ka ising agya khamsung wan khalemang ngang ngwa ki kwang hepo chik de gi ki thi wan ngwa ki mangela hin chik de gi ki u u ka ising atini gi ang wa kham ko khamsung u hin de gi chu u chala un metro ka hya gi khamsung wa tigang ga chong ge khau ya gang ki mai ka ni kunan ka hi ga chik de gi ngin hwa sis in diar tak presende ka ising gi khamsung wa kwang hepo de gi ge cha wan ngawshi ga sing agya khamsing koi megin me ayu honor in 5 tag yin hechig de gin ngufi koma kan gani khunan kang hising agya komisalan ngawan abigail fisa khit de gin ngun hayo ga khisin
1: tam xka fm ge tlowot yin iriye qama ko 7 der tag minute ji she ko nge ho hata drin tunda ham bori minute ji e ya ngite bori ji mursan si u di tsote e inja gwana ho ko sa no to se twa hata cham Reveten moyon uti marats berahum. Mangaung metro heya ba tengo kwa kwa tru hoji hana jao ka gweti o municipality tengo kwa osha hana osha hoji hana hasa ka ta koche karamanda tam. Nukwa kwa tru he telemetri nuskada da ki te proyeki ki ngo doropa ai e 50 million randi ka kosha ti kung a nu aho he sha si u hambe a sha ji che te oji na ko pepe ji wera khwata ngaji ango kya makai tigwe metro he ngi eti kuri ki 60% de sha a che kho kota a karati no hole tin 50 ngi u kana no ngake engineer na tina a jawo ki ka kai ti amburu ngaji ate jawo sham abigail fisahi bori ete shora magwe
2: Die moderne tegnologie sal ook onwettige waterverbindings en watermeters identifiseer. Dit sal ook die watervlakke in Mangaung se reservoirs bepaal, sê Gregory Ntatisi, die burgemeester van Mangaung.
3: The intention that we are here today is to enhance the new pumps that have been in

Tube ire tlama go XKA FM ke bori e shora matera marats berehum. Waska pushi u department de ho tu jao je mo tlo he ho tu kuru ko nang ara ta tlo sho na kuru he ho tu ang an thom kara bara a mukunda je tuwa de kim. Ko ya ma ko a unati bingo se nga de sino bara ka se ko dao de pare kara hota go che kara kwe a mo we dao ji ki na ko tlo ni se tlo sho ni a ku ji na ho tu ji mbor nga ji te gu tam. Ho tu kuru ko nang ai de hang go ni dao ji sha e ya hota ji ina kya o sha kya we tam. Nuarka pusi polisa na ngay kuji april kinyam sikate yunim kasi mburunga jitengi sena ti je shuri karati no aki kukai desi nukomaka ngay kumburunga ji 20.5% ka shu sena ti ngay ti kuri se mo kukai num. Komaka kloi toku a ngay mburunga ji kit an kwe wati ngo 34.4% ka shu sena ti no polisa na ngay ti sinu tia nga ojiki hiteta ti mburunga ji ki a kukwena ngi kutatitam. Mkunda si de polisi komisari si a koliswa otola nga disin munga kwena jarot ae tina amborunga ji tesenwe tako ngo a hise na kwata nu polisa nge ewinu amborunga ji hinyati kwena hoinu kiawi titam. Otola nga disinu kehetam amborunga ji polisa nge kai kowe kwana ka ngo ek amji watu amborunga ji hise na kloji a ngiao iko kwana ikim. Nordwest si u departemen de hurumende de jawa akunka to he nga de si numukunda si u kumwate hun kawa to sentra met an kousa awasye wata ta ko kousa sesa ate ni kwa anguita mu si u ta ohe na veke ki kou ni sa barate tuwa gutam. South Africa si umbrewa ya guru o iye tok ek awa to he nga de si nintan kom di bara an ui si ka nyamako u si ka Nordwest si ja Freestad no Gauteng ja tuwa gutam. Departement de Sidiku Yamaku A Lerato Gambu Ma de Sinon Barahe Kumak Ayagwe Komding A Tahono Twe Anu Ngongwa Tamake Gwitam. Gambu Ma de Sino Gohana Avasia Hwataha Go question Hahana Spanikwena A Kyarosa Ge Kunga Ojiki Kwe Kaku at the Wagwenum. Borisiu Hirwem. For Enak the Nasi Siji Unang Chara and Organisasi Ma de Sin Unwa de Paro An Una ngoku ngiye tingwe sikits an khom kara shushana ti November 2020 ki kwara ke ga shushana hebe kwam ata hisena de ni a tsonshi holf gebite aninja na swarchi aninja akuite jinja no tsan tsau di chuchu na baradi hambe a Europa aninja kwa huita ha ngi El Nino gro o shinja sen he mu de kwano tsau sha ha chinja gwe tahun tsunshi Ukraine no Iran da ja aku ite ji ngo chara ane ko ji a ti ko paro ji ko tetere ka tim ma vi mikro di paro an tsau ni sa shushe na ti dri kuri sa ai se shushe na ve sa ai se ha no shuka di paro ta man kuri siki shushe na ve sa ai se se ko shushe na khatim fi en na o amu kai to paro ho ji a ngo na ngo e chinja sen amu di khano an tsau sa shushe na ti ogaste simki hon tin drien der ta ko ma dri pende ka shushe na ko ngok ete hi hona tin derta koma aha kwe yuli ki ngye kwa tim. Paroji, ngui mavimbi kiro, khrunte, ngui a, shuka, koho, tahono pi huji, o khaste si ngwe mki, an tse usha shushe na tim. Tue iribori kweda mkushi ukheri okhaya ahen, khawana khatu bori he ete keke gwe, tamme siyeko, fir iri ek amakuyumu.

thandaza tadi the general tingate tsiya matino tsame tsesi katwe re tlamako yen in 50 minutes ingiye kwa xka fm kino state of mind programme te tina darana tla tswa teno ka eka 9 minutes di ya kwa tsam hedri re sia ko tlamsa no dri re ya tlama teno programme se gere ta tin state of mind kwen te darana tsams ke te programme ke tla ku te tla ku tswara kwa ta te tla kwa te u tswana sure a kuma ko tin tsams ke di gana ndeuta a sen ga mama marita klasi o ke no te tlae ka tinte te ave te o tswana klasi o ke marita no ndeuta te ya ko te a go te o tswana klasi o o gana tin tsam se ke gana mana reta go ise na kwa hin no ndeuta klasi o ke kunya koreta tenge a sa ka te o tswana klasi o ke marita no te o hin go hin a mitri na nge te tla te te sia ko te o tswana jao tsi sure khwedi mo te no a he tsam he te sia ko a ka khwe te utswana nde uta sure o ke te ko no nde u dia te utswana sure o ke hinya koreta ta hono ga te kwa ve ke he tsam mitri na te tla te tsam ske tui te si sa te tamanu tsam he te ngom no te si mo te mo te utswana nde uta mitri na nde ta klasi ke te ko nde uta khana u tsu klasen kwa te tswana nde ta te ko ke he nga no te a go te utswana klasi o ke nde o tswa mo so bore tata go note mo ga ang ye te o tswa na classen ge am he te a sa ka te mo sure si ku mo tswi he te kwa be sure ka te si a te tsami ke te a metre na se nna ma yo te mo ko a sa kwa na te na sure ku mo te tsami ke te a buka ke si no gara ko no buka ji kwa na ke re tswa no a e ka ya tswa ko te o tswa na buka ji a tenge a kwara na ko mo te no te o tswa na buka ji te a sure ma go te o tswa na nao klasi o ke gana seno jawa tlo jao ja khuri khuri na glara ko te utswana nao ke hetse e kungwa tlo sure a re te utswana gana a tla e tlo go di a koma a tlo re ta sure te utswana buka ko he te a musupi a go a ke te mongwa go tse di nao kung ta ting di gana si a tlo di a di datem di a ta ting jao di jao tlo di khuri khuri na jao tlo no be ko re be ko be re ta ta go ga bana gere ka kwe te mo te utswana sure a kungwa ko gana o wesena tswi ga klasi kona nde tange ya te tlae kwa ko ana te tswa te no ana te ya sure ma go te utswana nde uta sure ke sino ku nya tore ta di do wa te e te utswana tswi na ve ta manu te tlase na mo te tlase na go di a te utswana ku inki no te queens ke ta mate dza o ka go no te program state of mind ko ya gere ya tsam ske te tsang tsu no sangu ya te ke mo tswi ga ma ga morado o ner tensia be o he no nie ge fm ke tlhore na go ta state of mind program de tatia darana tla tema no te program e ya gere ya tsam ske di ga bana to a tsewa go tla ka te hito te tsoro ti state of mind program de tla e go tswa go ke freida ga tsiski tsam het ve ire tlama ko der ta minute jingye no hi te tla e go tlama te be ke a tsam ka ntse to se ta state of mind program ke darana tla re ra di raymond kumbo no to tsankyang karaga e ya gago.

107 nkqohe tagono niege FM xa matsesi ka temone te ke 3 xa makwetakwe 13 gaminate jite jao kara go amne te Reinhard Kulabe ka punda xa ntseone sa ke in Friday ga ntse xo ite ha xa ntse se kwe tao te ke xununa gyara koro gwata xunum xa uete ke ya ha se kwe tao te ke kuwa gyara koro gwata ata xunum xa ha ui sa tieta ya kuwa tem temo xa menge bina xa chayla xa me ekwa ati tamano gwana mxa temono amtronumte u tswarata tswaga gwana mgahata majite a ka di September ga ba ata e tete kona ite August simke gbebuwe tsa ntseone sa erego ya September ya ate no te tshutshwe e gaqwe tabane temogoro o etsa o nyo kara tseone sa ngebeng ke bise na gwate tsukuretse no tshonong tshwate October masi o tlo ka gona November mo ka tsinya makweta o tshutshwe xa e go tshwaqwe abati dote 30 ya tsa o nyo kara tseone sa ere gwate kwana goro o ete ana go ita o tiamua ana gwate ka iteta kwa even goro o etsa o nyo kara tseone sa ngebeng ke bise na gwate a tsi ga seng ngebeng ke bise na go ita o kunwa dikaetse na tsantsone sa tseka rado so ane so ka tuwa go ita utonde dzama ti u tseka weti aba siyata tenge u kwete ane sinza tetwa go ita u kae kusam ne te u kae kwe tsone sa kunwa go ite u ta khona o qeke kona ite tsuka mtsika ka maqoke a ti tso ho da ti u tseka mtsiki titi ambe ta khwete nqagwa ne timi ya go tsuka mtsika a kamje tseka a tsantso ho da tsatsu ya tsogo tsetse aba ne mi ate be anje sinita khona anja tsanga beta tsugo je kwane gana atamika ati kwana hem ana tsanga ta gana kunwa tanga da wena gana tsugo je muwa ta gana tsugo je ai ku tswara ta gana u kwenje ke hisena ta tamano te a tsuka mtsika nqa ku betsa a nqi go je timuwa ta nqi da we ti kunwa ta ta tsa se ka a sena go tsa komnya na kwe ta gona ga metsa ke a re sene tlotlo dinge o tete tswa tete ga ntita mati hi ata nqi go tsi a a kwana tsika ticha ka ya ga garana tango tsaki mwe kiri ya tesen veta a kwana tsika temu tsan o yo karan tsaka dinge u khwete te tsam nqo mta ko khwende te twa ta ko khwende te tsamata kwana dinge u khwete te te wo go be a khone tsamji kwana te ika ko a titita khwende twa nde wa ta ko tie ha ogunde wata akwe tie nqa kwe titama ti o khata ditakwe aqeqe ben acamjika temute ngabe qethi eqeqe ngabe dawu siki kungo qe timi ya gove anza teqe vet a tini tu khuzi teqe khuzi tama teqa e kutu kamjika tako kwena teqtuka na hono temi heqe sitiu sitiu ka haa he na tango khanu khamu ati mwikwe sitiu anisoka haa he kwana he nqixe tisekwe tao abasiya khwata dikungu khwata a hono tsunu miyako a nqixo he nqimgo mkoma ego a kwana jika tsunu tse sika gati kwitsa wa gobe a kwana hitio ti tsam gwe na kwe tao sitruwe e kwe tao mu nge a tsusi a tsaya go kino nqano ha a dikwitsa wa go a tsam jika temu a go ano tsono tseka go itsawe ga woko a sisi ya go eta o mongwa go a go ene khusi no go eta o ga ki yano ya go eta o itsawe kha a ono ga wota ya ga gwana mo ga xhome a dina o nci ga nqa mai ha go a ga jao ka go reta a ratimi ka re kwana ete mo gwana mo ga ga xhome wota ya ga tita ga o mano jita mo ga jao ka go ga a ke mi ete ba anje sine nci mano ga go ya go ata jao ka go eta a ono a mano ga go ita gono ga ga tsono tlamo o nci tim ta ako mtama dike tita ako na kama dike na nye tika ma dike huti wese na tama kutu nchituka nye kle siki na kono cha wese na cha yaka ni cha mihe kle he tiu anisuka ha he nengie khano khana tamu wate na kono ha wese na tama khanao anisuka ha tsa utam temu ta ako kono kieka mjika tenke kleke kontidu wete teka ntewuni sa ena cheka dao siki teta kia khanko teka kwenye siki kwana khana kunwa ta khang dao he an khana tia ho je temono hi ata khana onge u tsamtsike a kwana tsika khana e kama kok a khana te kya o go veta mi a tebe anja sino e te u tsuya ga tsetsi te hi veta ata kunwa kunwa ta matenxa go vete mi a tloga ha tsa tso go ta mana u tsa u tsetsi ke mu he go ji a
kwana e gana mongwa tanxe go tsinxe dawe dikunwa ta ne titama nxe dawe sikinxe go jitimwa ta go tsinte e go jitikae go tshwarata tse ne tsantse o ne sa tseka ti kya ba tanxe go e ti gade kwana e tsuntswana xe a yakaqo be gamdi tawa o ka ti tsutsamjika nxa go tshwaqo be ta go khwe tsunta kwana e go e nsena ti tsamjika akwara tsika temu tsuno tsha ya tshwate ni tsha me a tsha mano ga kwana e nxe qeta khwe tsha ya tshwa nwe tsuno nxe khuma sike tsuno nxe e ka o sike ne nxe qe a hambe ti ya kwe ta o kya o kwa go e ti jara kwe ti a sa ise nxe qe he a dingo itsauta ta khono tsuno tsha nxa ma te tsuno tsha nxa ma tsuno ti miya kwa hanke ke ri qeno tsuno ti kha khana ka e kutshwaqo mkhwena khana o wesena si ka e kutshwaqo tsuno ta khwe ta mtsuka no tsuno ka e kutshwa ta khono a he khone go anongo khano khana ta hire ta khono tsuno ku itsawe a wo ta khono khana a a ti e tsuntse si ka ya kwe ta umu tsuno tswa go ta matsheno kha si kwe ta umi a ta go khwe kha tsiet a tsa siet tsamtsika tsami a go enta timuwa tinti ka e kwa ti kha tsuno khwena nde o tsweni kara nincedzi kwitsa uti woti ji ahono tsami a tsaka titanga tisi umtshwara kweta uti muwe kuncikwitsa uti muwe ncancwe une satweni titama ncwe titshuwe nqedi no tiu anisoka iketa khono akitsa simuno khuji atsatsa muku ka mehekete mehetsa mukaqeyishi ke mehe ka atate muti manuti tete uta khona akona dzikate ke tsamjika temu keke dati eta khona ane te twa ta ko khona te darata khona te kae ku tshwata khona ndi go jite u tsa u so ka dire ta ti a te tso kha te go jite tsu ya ga tle go jite ta mano te u tle tsi te tsu tsa mtsuka o khana a kona te mo te ta khona tsuka go be te go tle te tsa mtsika te ke sia go eta go e tshekherena gono a tsa mtsika te a qonde ta ba di tsa ta ba mka ya di tsa mtsika tsuno tsa mboronga se tswa ya he ke ri se ke di a tsana go ta e go jike di a kwe ta o ga ro go ta a tsa mtsika tsuno tsa ta ba nxa de u tsa ti e ya ga tsa qete ga a ka ya ne mu ve no so mu ga tsa si ya go ta nwe nxe e ka nxe e ka e go go kwa e ta ba no tsa nxe e ka se kwe ta o si ya go ta na ka tsa ti kgawa go tsa ke ri so ka se tsana go ta tsa tsa tse so ka si ya go ta tsa ka e go tshwara ire tsa o tsuzu ke din khwena tsun khwena a re nxe ke ri e tsa wota temu a dzi kwenzi teu anishoka ike dzi kwane te xa kwa qobeta khona ndete tsuka qobeta khona te u kwenzi ke te twa qobeta khona nde ta khona ke tsa khudzi ya qashen oqwe tsuno te u ka qato beno tsuno khona dawo ke ha tsa mtsika tsuno pheng amno mike ha are ha di tse ka mtswa anxe khone ke riye ke tinxe khudzi a hiya ko ha re ta temu a kona tsika temu te u kwenzi ke tama te nqom mboro ata kwena tsa o de ta khweta manxama di a kona icuca mtsika te ta khwena a kha qobe a dango tsi am ta go go tenxa ma kwe ta o xe u ma da u sika te kunre ta kona te munxe da u sika e ta te miya de sike gana kunwa ta ga gana ta ma te mu a ga a te u tshwiritswa dzi te hi ya go dzi cuca mtsika nxe e hi ta go eta manu swe ite go nxe e tsa kwesena ga muwa ane tsa nxa a angandi anwa ga xa itsa mtsinxe e xa e kwa go tsinxe a tsa u xa e kwa de tsamtsi ka tsha me ti muwa ana ti kwane ti tsa xa e kara ti nxe nga si ki nxe te e kara tsa sati a kwana dzika khwena u tia dzikiti ti tsunxe kwa xa go beta ti xa matini no ti sa kara ti akwara dzika te muta ko khona xa tsone sa mano gana gana kunwa te nxe da u sikwenta kete ne xa tia go tse xa e ku tshwara ta tia khwena nde kwenya ta xa sina ta khwena ki hana o ta khwena ke na a go je ta khwena te ke o ka sa kya tlo nte ke tsa mtsika i ka tlo ka a a kwa kure kwe a ti ti a ke tsa mtsika ke en tsa ro koma tlo nge o khwe me ya ten kwa kure kwe a ka ne hiti o te mu nxe kwa kure kwe ya te gwe ya te kwa ga tse ka mkwe ya te gwe te tse ke ta khwena o ka te xa sen ta khwena o ka kwana a da timika te te mu te nge o khwe de te kya re sen te di ga te tlo sen ta de tsa mtsika kwana te meta dik a de ta khwe hambere hwa ta nxe kiri e ti kama ti nxe kiri e ti e gomate
abata akweteta kucamjika cunu cacecere tavene takhwe canxata cunu a tishehambie kuncetshi kancikirije ca woko a titakhwe wo have hambie tiye nxakhwe a titama tichiyakwata a xuzi kitisiyakwa tidwete canthiyakho zitete takhwe nanxakhwe zitete can ceune sambano garagwaxwe a tecece tatiye camjika abana kereke tesiyakho no teme cunun de takhwe a titamance kere cuyakati yani yanate tamano temo akia itamze te tuka kovete huze kete itamze kecha kete itamze kecha tuka tako kone tako hecha tunu kou kou hekwe aheta hiyo kwa taumu hekwe ngete ii kara hiyo kwa taumu hekiria chakitina akiria ii ngeta asu usubuka kwa naji takono chasi ngono cha mu akone kwenye tiduwe tengia ate kakwe tau ya kakwe teo kwenye chikine temu akana tubu nata kwa kate umano jitamateko sawa kwe te agwe kiri kano kiri kuno natacha kwarare ekam kwen ekam andakuno chakla wakwe tau dere antia manu ati cha cha cha ya vate cha kaya kutuwa chakuno kutuwa nga moho nga wati kaya kutuwa sa mama cha dara cha situa ahono cha me kuno mama he kujiti ukausu ukatin nga nge hana hana ta ikaramu ati taba he kajiti ukatin Nengo khano natanga a khange ucamteta ka gawo tanga camtsa ha hono cunu tsa nwa go takwa go nate mo cunu swe go be khankara ha khwaga tamane takwa go na tsanna misere go kara swetse a cunu ha hono cunu tsa cececeke tsa koma anyano tsa anwa ga go tsa mi a taba he go koma go yo tsa mme ga ba go a ke tse he dim a si kwene cunu tsa mu Tashumu kurina ho ta khono chakusi no kweta o tsuntse cha nxomo khono cha yana wa eta ba cha anake ya gati cha mtaikwe nceki cha mtaikwe a go etisi ya kweta o tshuwe ngete ni tshubonqa ya tikitsa ya tvema eno gati ya kwaragwe gati ya kya ya tinga tswa jikitse e tshe ya nqinya de no tikisu bo tebe gati ya subukara magore a khono cunu ka ya khono mi a he go tshe gati gati tlo tlo wete he go tshe cunu cha muno tsane o yo kara tseuni san tsekago tsan o nyo karatse o ne sa twenngo akona jika temuwe a hete tlao gwa nye ta go gona tekuka te o kwetse ke kone ana tekuka go tsamtsika temuwe go tsogo jiteke subuna ko e kweta o kungwa go manuta ma manoa te tsa tati te o ta khwe naoka a jite o tseka o tsi o kya enketsene hitio freida hantse a tekle o kwade ya gate te mote ana gwa henke a tse tshunwa teno teu tsai go go tsitsane o yo kara tseone sa nkoro ke a inkwetse tim rado so ani so ka te gwe e go tao kung tswa klo tsi ne teu tsai go tsika te ha ha se go tao foi foi ka mari kwa ga te o 20 ma se go khiri ya go

bona re tense ba o he ta khono nya ga FM fire ka mako ta o te ke 14 ga minute jete ja o kara gwana te re ina artikula bi ka punda Friday ga ntse qoite ha tshwana bo re te ke ya kara tsa tsa ntse o ne sa tsheka te fo ivo sika ho ndam kwe xa e ku tshwa go e tsa o sika bo re go se is ire te u ntse kwe ndam kwe xa e ku tshwa go ne te u e xa e ku jete radwe sine khere ya kwe 12 ire sika Nceqo kodwa teca ndice unisa ncama cecece xa ekuhe manda ngcesiganyam nofreida ngcesikayani yaheri yaxoxa ekuene tiyaba nada cheka amadixeuke adetwa kwetawu xa ekusa kwene tenke ukhethe uanisoka teqo rhoetsa cuna ukhomana dze wakwe cwa karatsa xa rhwata tsa 20 karatse rhwatana anza yere rhwata tabano temuca onyo karam ce unisa tiya kwana ade cheka amadixeuka di am kwana itemu nci cheka amete kya ukara domi saisiya ana xa ixhwara kwetawu tekwe akwana isika rhehe xe ukuhe temunu xa unci cheka msite wuo tatihe nerhehe te xe wete xetsika rhasita matemu te akyare ka xe ute sitakure rhwada camtsika rhehe te tweni kara xewu ara timiye te ni tigarate tenkye ukhete u anisoka temu xava ncetsi te wuo te tamanu se kwetawu khu rhwati akwana jika te tshutsuwe kwa gane go gwa ticamtsika te ufene nya makweta ufene letenke o khete o ane tsoka ti ave te ta kore gwa ticamtsika te ika qukende ti ta kore gwa titi wo kri go ahive ti ta kore gwa titi ufene ve ajite ika qukene te o cheka metemu ufene go ita o teta ti kone tsa ufene ticamtsika tsa ntia tsheka go tsa o cheka amshike isena te kone tsa mtsa o moqhoma te tsa mtsheka amaqeqe ya te and tier 20 go tsheka amshike isena go te trace ka mo wa qobetsi akwana tsika te mo tsa o nyo kara tseone sa tsheka ne tsa o nyo kara tseone sa kyai te ufena go ita o teta kho ya gwa tene te kya go senwe te ufena go ita o teta dim ke he tsa mtsika tsa ufena go ita o teta no kwete ke anza ko corona ga jwanga a tsa di tsheka makita makabe ta dim kona ara timika te ufen tsiqiye beta mo ngo jita mate mo ga ma ngo te u tsheka me a kano reta kona ngo ani joka te mo ngo te ke khoma kha ko ga te mo kona te ngwa xa gwa ha tsa e qinqin ya gwa ha no te u ani soka te ko go jim anza tsa e xa gwa ni yo ga te mo ko beng ani sentsa tshe nde we ngwende we cheshe ke hinyo tereta rabano nke a cha xa sina te tsa mtsika cha mu wa ba nce khone ngwe tsubu a yaka ko tsheka mki jonga a ko corona tsana ko ta ho kri o veta tsheka ma kwana ite mu te nke wa ga tsa ta te jonga ji te tsa veta ti tse tsa tswa ga tsone suka jonga a cha kwana ite mu fear ta tsa ntwa fifth tsa ntwa sesta sta ma te mu ta di te uta kho na ka ku ye te te ke ga ti rabano te mu a wa tse u jonga ma te wo tate suka mate cha tate tete tsheka metsuka mjike tsewe tloka tsuka mtsa si spatraka ni tsana ncama engite tsewe kwetawu te ncita nwa kwetawu te kwana ufen gwa tsa tsewuni sa kirinti ave tenge u khete u ani joka ti tsewuni sa muta te tete guya xo eno derta ga anja sin ke ho te hu o ta di kurieta kwana nge u khwe atimu o tlokhwane tswa ga borata matsuno wo kriya xo kurie a se derta ga nge gwa hia kwana a ke kurie sia gono teta ku ta ku sene go jiteki ya tso khwemene a a tita ko re gwae di wokrive a tsuji ti tsutsu wokri tsuno nge u tlande tsa wokrive ta mano tsa ntse o ne sa tsaka tsuno ta ku spanek tsa wokri na go ta o tea nomba ku ri khwetse tsuiqe ve nde ku ri khwetse o ani shoka ta mano netball ma ta ku ya ga edi qare gono wokri ti ta ku ta miya tene nce tsa ntse u ta ku ve ta ba fiar ta ga kure 5 ta ga kure asai se cheka medza o kae go dikwe te ka o se tamo kwese na guru na no te mo te cheka ga etsa tlo go ta o te kwa nae ara ga e tsa tlo wa te no ko corona jwanga mta ma tsa ke ka be ga ta go no te mo te nge o khete o ane shoka te tshetsa ntse o ne sa tsungwa te ku tsinga te atakwe ka te te mo te u kuri jigwana mo ga kunwa te ya ga tsono te ga kwana ite mu sasa etsa ka ati tsa mtsika tsa o cheka meqhome a wo go be jwanga ande a go ka khwekwana sasa etsa kwa kwa gwe a ono nxa wa ga te mu
and on your character on is a comquete ya con a cassinati, no noque platform tinky. As it amatem quima, tuma de ha, gaba umcham, chan queen, hubu, hubu, hambe. Yo come hammer, tatun and anukun cham curima dertam catamatun, kama hibe, guanam hacha, a kumwake ya hati, as it I could for that team homo came uka guanam hatun homa team. Tabacha di hatching the yet two queen, the yet vets out queen. Ke he sa e no tsa oro gwa ta sasam tsa tsunsena kutsinga tsa a be em ta motsunu khone tsa nqa nqe ma tse re ti ave temu a ji tenge u khwete tsunwa ti ka ji te u kwintsa a kona ji ka temu te qe u te u kwintse te ncam te u kwintse te hiti yo dzara te kwe sasa te kwe ncuno go a te kwe makhea nga no te u kwintse ke te tshintsa sene nyama kwe ta umuwa go ngo jo ani jo ka tama te mu e ka ai a ka ntse u ni sa tseka te ka ntse u ni sa ncam tati nciso mso mku ingwe go dzi doropa ka te tshu tati tshi ka o nyo ka ra tse u ni sa kye am qoro ma te muno se tuo go yi mku ingwe ma am tshata kho mtshedi ma a go tshite mo te tsane o nyo ka re sa tsheka ve a kona tsike te ya makweta o tsuka tsara a te u kwintsi ke te nwa te tsamtsi ka kavitsi ma te nwa te tsamtsi ka mbatata ma tunuma ngara ma tumati ma a go tshe te tsuka te u te u kwintsi ke ngano te mo wa gwe te di tsheka ngano xexe ya go kokorona ta majwanga ma wokri oven a uno te mo ga te o tsekamse o nge tsho tsho ye tsane o nyo ka re sa tseka vem a kona jika te mute u fena go ita o tete u tsekamse nge tsho tsho ye go beta kona tsa u tsekame a nge tsho si tsho ye go da tsamtsi ka te mo tsane o nyo ka re sa tseka ve tia jwanga ji tsa tsenka kona he te mo a da timi ka di kona jika tsa o mtsa o mo wo go be khomwe a and the trait ayo sa tse u khwege pomba kwe ta o tleuta a kwana jike te mo te trek a me tleuta ti tsa u trek a me tsa tleuta ti ne te ane shoka te qoga a di tswa ka ra gwata di tswa a ba je gwata ne yere gwata te mo o qobe ntse trek a mso o kama ko gomo kwe ta o te tswa ntse trek a me tswere kwe ta o teta kwana te mo tsone khwena sport e wo kreya kona tende kwa ku adin sport tsa bo kreya go bete kwa tsa a se ke nwa go enta tsone ka se tsuye tsa tsa o kate no nxe em go krina go ta o team ba tsone u fena go ta o team ba tsa o tsone ka ra go tswiga kuri kwe ta mano a mkurie a ne tsa o kurie ta tswiga sa se sengwa ga ha tsone tswa ga ngwe ka tsa o kwa go ta mano tsone khwena go ka mo wa me a nga nde tswa go kwa eng ta o kwana am tluwe de ke cheka am nwa de ke no tsuka mje ka te saqo anje sino sere tsa wono tsui cheka ma ke enkara tsa utlo tan te mo tsuka mse re ga go he kwe at ereka tsa cha cha cha sin sa nya nti mi ya twen ntsa no tsa ka mo go a go yo nne em stora mtsweni ga khom ke tisi ya go korodi tsei ave no korodi gama ati kugwa go ata tisi ya go tao asa guye kwe tao ya tshwana u ikamete am tshei ko go matise kwe tao e kya ra gwata gontswa gontswa a ding u ikosa temu na a go di tsheka ve ngwe go di tsa o tshese ke ngwe go go se na ga khwe a temono u ikara gwa tlotsa nge tswa teng u ya te ne tsan o yo kara tse o ne sa tsheka ve tsutsa mtsika a kwana jika temu te u tsheka mtsike nde o go di teka tereta ne te u tsheka mtsi o kama kwe tao te tswa go mo kwe tao te u tsheka mtsi o te u fen kara kwe tao te u fen mi ya te ve anja tsa Spania bora dia ke tswiti no anja tsa u fen ta a kem di u fen tsa tsuya ga ta matsutsa mtsi ka tsuno hinki a tsa o wesen khwene tsa wesen ga khwene tsheka tsa wesen na tsone tsa gara e ngande tsa hinti o hego tsa mkoka ya makweta o hi tsa mkia o kara tsuno kyati tsa mkia o kara hinu kunti ti anga ji te mo ti tin tsa tswego hi o khwedi tsa nki tswa no tsuno ndi da o tsoma tsa tswa tsa sinu khu tsuno nwe tswa mda mo tinwe ta ka isi ke tswa mo nwe a ma tsa tswa te wesen na ane tsa tsa sia go no tsa khu tsa ke hetse a ta hinya kwe ta o te kone ke hetse tsuno tsa meng ke bina go a fo ipudzi na go kunwa de tsa meno tsa o tlabo si kung ka khwe tsa ya go mbroko tswe dukanda he ta go ano tsa o kepse tsa thoma go ha
ta go ano tsa o tshono sa tswe tsa guya go hano tsa nce e kungwe tsa kuno tsa khuda dike tsa sekhuno tsa yam tsa ere go gwetemo a go etsa go gwa kweta o nuno tsa ke se go ta o tsane o nyo ka tsaone sa gongwa go a de tsa o tsheka me tsa tsai no tsa o tsheka me ere kweta o de a re tsa kunya go no temo go tsa o tsheka mtama koro tsa ntum tama koro shubuna ima a tsa tsam tsa somati mtam tama tsa tsam yete kema kunwa de kema an onyo ka ra tsaone sa tsheka aranke a te u kwenje te tloko ku ita u tego a kona tsike te ke tsamtsika muve kuri shi tsuye te muno kona kuri ye te muwa te tsamtsika te tla maqogwa a a ti ta kore gwa ti ma ti fiar ta ma oro gwa ta a a ti ngori gara gwa ta ma 5 ta ma ti oro gwa ta tu tsamtsika tshe ka me tse u tle u kwe e kya go tsone sa ga se ta kwe te tsamtsika kona te tsu tsamtsia go no tshe ka me tle u sa kya go jwanga se ke te se tsana gwa ta tsamtsika tsa tsuno si sesa ka sen dio tsa se go sen tsa ke suka jwanga a ding tsa tsuno si sesa ka sen tsa go sen a o jwanga a tsa ke ding a o a tse o di tsa tsuno gbeva jwanga a wo a jwanga tsi thagwane tsa nyama go ta o tsuno tlo sen de di ke eng karango nwa go ta o teng ende ngo ti ufena go ta o teng a tsa me tsiya go ta kona jika tsibere ga tsa ufena go ta o teng ta ding kona te mo go go jo di tamate ya eta de ga nge u khwete a go go tsa nxa ma tsa ntseone sa a kote ni kyare nxa ga e khwese te kwa o ro di jwanga a he e tsa xa e go tshwara gwa a kona jika te mo te nwa te ka ji te u tsheka mzi te ke wete ka ji ta gono te mo ga sasa sasa te tsena tse go sikave kona ga a se tsena tse go sia gwa no jwanga ma ga e tsiya go ga kona te mo nxa te go e tsa ntse o go tshinga khweke tsa tsuno khong se thong tswa dziwa hata mano tsa xa ma qhebe tsa xa mke a a we ga ti tsaone sa go tshinga ti kona jika nxa khong se thong ti wonxe go tshinga se di go tshinga se ke qaratita tsa mo tsa tsuno spatra so ka se tso se ntating nxe nxe nxe nxe jwanga tamano tsa go wa go tsa tsa xa a a tswiga ma di xa o ti o he khong thong ti tso go sa jwanga a kuri tsaki nyama eta mane jwanga a siya kweta u tsaki tsunu si ana kweta u shikubi ete tsamene tsashi oho jwanga yove anatanyi jwanga ete kikane tsatsi ena nge kuchinga ako ni tsaka makove kunu nge jwanga ete tsaki ana kwa hiya din tamano nge jwanga sindeta kwenye kare kweta u din ajitemu kuchinga so anisoka din tsini nge nge jitama kaya go jitama a tsane jite toma go jitama ke kaya de tsamjika a tsane tsa toma de tsa a de vende go etsa ke e hiya tereta kona am khasi om am kya im khama de kunwa maqwe tsa si sesa ka sene de tsamjika na muno tsa nxa ke tseruwa tsa di se go tao o gwa him tsa tsana ta nya go tao ti nxe kurisi ka ga o ka ntse e pere kharati veti derta ta tsana me ma go kurie tsa tlhoya go e market tsa tsuno me 15 kurina ya ma tsa 15 kurie se ke nya ma go tao nge ka 16 di kurie tsa tlhoya go e derta ga se ke sino no e tsi ke tsuno tsa nge tso ka ra tlhoya go ga tsa nge go be ga no tsa corona e be ga tsuno ma mo so bo market tsa tlhaita nge tsa she yo tsana ti khamdi ma tsa tlhaya ti stora ke qadi ma tsa tlhaya ti tsa go tse qone qone na tlhaya qono a go jitie tsunwa de tsuno tsa mtseruma a se sesa ka sena go tsamtsika a he ane tsuye tiwende u kone thung ta de ke tie go kya ya de kwa nye ti tsam tate tsa spatra so ka kya go ta o sino na se go ta o tsa sesa ne mano ga khone tsanga a a he ke te mo de go tsa di tserwa ke tsono thui a nwe ne tsa di tserwa nxete i a gwae no makhe ke nxe kwa di jwanga no makhe a tsono tsa sa tsa nxeta i kara tle u sena go ta o tem temu tsa o kwinse ke kara ta gotse sasa a di tle u kara kwa ga sasa e tsanga matino di ga tsono tsu jwanga tsi tau di tama tsa si tsago ga tsa si sesa ka sene di tsamjika ka tsa sla e go gwa tsanga a ke tsoka di a sesa a din khwena na ta nya go tau ti ti tswa ga ncincinci ta khom jwanga matsa di na tsa nqa nda tsa sasa dza o ka qore khom sasa tsuye tsuno tsa ka qwe beno tsa tsena tse sasa a ka qwe beno nkuta matimi ya kwa ga ncincinci kyare ga eng kwe se teng ya mogwa di ha tshwa tse ne tse tsa duwe ntombende tshuwe hente tsa nkebise nati xerima ya kwetao a quyete tsa mkyare mwana yeki
kubiya go kwa kiare man e tshunya go tao se inyo go da kametsa tlam no thutsa thum ga ma si jouka tsa se kutu tsamtsika tsa us patra so ka tle ya go tao sine tsa nanxa go go a tsa tsane kuti temu akona tsika hiti o temu te tle u sena kwe ne te u fena go tao te kho ya gwati gyao tsa de ufen tshakwe an ufen tame go temu ke tsamtsika khom go tsuya di hi avem tsa kunwanya a khono te kwe tao cha o gaba o sita mo corona kwe sawa ko kunwe ri khwaga cha cha cha tsu khomo go tsenya mo kwe tao tsuka cha o kwinse ke cha ya mo kwe tao tsu khomo u fentse he tsuno cha kya go de cha ana kha ita mano cha de ga tshe nte e ka ra go yo di kunse ka nyam nwe mati nyam o roti mgo ya mkhamana nwe mgo ya ma ati nta kunwe go kha sio kwe tao khere ta khono nwe emtsam ka ngwe mo ka ti sia ti tsamse ka ti ndatha ba a ono ti ndathaba amgwema nxa emdri ka khoma tsukya hati toro toro tatemi ya qedega cha toro toro toro toro sikitsa ara khono tsukya sitemono a sikitsa si khomkhwe siki kwane adzi cha de kwa kweta ote ko cha ufenso ani soka tama tsobo kaje cha o so o kanyam ta kwa kwetsa guye nxa go cha tsaita ntshotana ga tsa kya dika cha sim a kona tsika hiti o temu te ya mokwe tao kwe ute di tseka me uwe nse te tao kore kwa kwe si kwe ose nve ntahi yoti ufe niyana hi ntahi yoti kia inkara nyana hi kwa na kia inkara nso eti miya kwa kate tuta mtika kame a woko kwe am anza kia inkara am koro a kwe usiki kwe no kia inkara ti mwata tengyo kwe de kwa ngam tunu tshaita matete aisikini cha fota fota na ye e Facebook omuka ngaka kwa vaya cha changye angwatino cha hambe kyaro guwe kwa na iteka matuke ati nakanya kwa tamano changye a chem kara asesa kwa ta umono ngaka kwa vaya kwa ohio kara kwa unisa cheka nwe esho kangye a teho a kaino kwa na ngaka cha ke tia kumje kago cha mtrek amkim akwana jika hiti yo temu keetam jika temu we anja chekara ngunta meite no anja sereka kweke mungo jita kuhuwa tite kyaa te ungunkoro jiki mbatata a tunu a ngara a aho jete kyaa aho jete kai na kono tutam jika te ungunkoro jiwa kate tu no te kia inkara ena nwa kwe tao te utrek ame kome wu kwe tao kubu te kwese na kata kure kubeta cha sesta kwa kwa itamano cha tam tunu aktu ngaji nita kiare ya kakuingu kwa ikwe jene nita cha kiare ya kakakun tuwa kwe tunu ya hutu wa kakanyo kwe tao me ngande chati heki kao tava iti nchami tava klam sinisa kere kwata cheka chao kao sa kia tabade tava klam sinisa ngeo uwe ese kwe tao ngana kwata klam sinisa nge hai temu a di tseka go di tsa kwana tsika nqwe tsika te a kwenye tsaita de ke a he a tsa nqama gono he tsa nqama kwe he a tsa tlewa gono he tsa tlewa kwe a kwana tsika hiti yo te wo krika ti te u kwenye te tla ya go ti te u kwenye a dau swa te te te ke ga te tsa tsika te ta manqe e kuriji te si o go beta te ya bana ta joka te domi gara kwe tao te si ne tengye bi sena kwa kwe tao tswana a te nqama te u ta kwa na te a nqama ta di kwa ga te u ta kwa na nge wo te ta nde u ntse gana nqa ta re ta ti do te ve ana tsena tse ko go koro ta ta a ko go tla mo kuriji no se tsuita no ko go a tsamtsika koe tsukureje ne tsara ntjika gate tsa ntjika gate tate uta khona teta ne ntsetsa muno a go tsikwe de ka check a maqeqe check a maqhom te nge go gwa na mkhadza rota ke gate a kwana tsika hiti yo te tle u te u check a me te ncam te u check a me kwana ncwe check a me a te domi size ya wogwe na ncwe check a me te jao ka check a go tsikim te jao ka ti nxa tsheka me anja u ntsete ke jwanga sikiyo kwe tao ya ka go go tsikeng kone ada te i kara kunya kwe te o ke he go he te wo te he te kam siki ka ka ne tsas o ka nke sa sa tsheka khae go tsheka nxono go tsheka hambe te koro go eta no u ntseti mi ya ke ri jite ke te tsasen o gwen a ke ri jite ke a te be te tswa ga sa no u ntseti mi ya ke ri jite ke te kaasin ogwen. A kiri jiti kia te ve te tswa ha si ota. Kwa na uang e shuang o te te

Fifinga SK FM na ngunga ta kwa mekla di flit sinonge. Veska puka hofu ke tisa ke prejindis Ramaphosa anchu ku kang mas tandi gu kang kamsung u kvita ngu akhanika ke ti usika ang kang he prejindi gitu ke hana kang kwe ke ti usika kam dri ang ke kamang kwa ang ke sike kam kang gu lakang he gya kwanta advokata ngu wa dali mpofo ke kengi emka partai ng hengu ke veska puka hofu kwa ke kam tika mwati tang ti ka Sengka strafut wat presiden ke kanika advokat Wim tren grove kling ta ke ka usika sen sen de se twan no kama ku veta kan hong hok ro ko ka usika sten nga tu sen dan ken lang setena luna on ru da kam wa ko speaker ang wan nasional jangon nawa toko didi za ke kling MK party ke tu gi sen ke fursi trang wa article akan ni hawa yang komiti ng makasulu kana ya was ke ng kaya kwang ta MK party ku di tsaka di disa ki disa ki kana ng mau jala ta ke stema ko chi da wala ng tena tu ng lia kwang ng party ke ng ta komiti ke tsobi sli di sen ke dandazani madun sela ng hakata ya ke ler ke chus kang ng kwang ng ya ge ta kamang ke usi kwang ta parlamen ng ku tsaka kana ke ng ta ke stem Tiskin ni ke kausika ang satu seng ngaya ng susi seng wako ang da komitia gulit kamo kwek ang tiusin ko jala stem kutakang kwatsya kwa ang Ayin si lera ng hewa presiden di sel Ramaphosa gitu ng take problema kula siya gitu gi datuatu kamo kwek ayin si ngaling ni kandidata si ng hefer kisan komisi gitu gi hanay kugi kusutu gi rastrir yin gitu ng tuwe day sende ke Five in fear tak politika parti kang he ANC gitu ge yang tak ke iko gea stem kang kocha ko ANC kandidat ang kusung kang kisi kama us kapu farisa de kwa juna tali rampose kang tiang kite bisa iko leni kuna ke kawa kuing he teknologi wi ge problema ora te kuing ge kusung tu uta stene ge ta gulit ka kusi ko ngam ki fasi Nur ka populisha yi hang kam kulang ng taki April ke Juni ka kam sung kula ke wachi kwa ku gingo at ng tibi endear ta koma 5% di ka ki chong ng kwang ki kawag na ang kasa kam sung di kaw gingo at ng katuan at kamo ko ng kaang kang sing kita 3 and 4 ta ka koma 4% di kawakagan ng kaang da pulisa ng taki chiwing ng kakuni sa u da provinsi komisari sa nga pulisa wa Koliswa Oto la ke kinta ke bunga sing ngogu kon ya Ndi sha kwa sha kati kwen ngeti zi totri zi tunan gam Kuna ske gen noye kong Oto la ke kinta ke kawa chikan family sing Yi sing kwa si zi kwan ke kwan Kong mi ngwa Faifi ke fam kola kama se zim sang kong SKFM

0: SABC ngumke podcast through ngumenga to ONA year ohe asanga enebake akaqhisim xka fm ke vike ye john asa morsani ke etike boriku tajike naveke ye john atani asa kawisi ke moriki qaya ngum kalukule ko anhi agia asa thunke SABC ngumke podcast sabcnews.com akonthya ke kandatsam
1: SABC tru borihe podcasti swegwe tse isanete boriji an ke itawo komkuiji no tia swe hoji vieke oki tete morosani he em o boriku tahono vieke heri oki unwinze ke heki haha ki tete ha o bori he e tru oki sabc.com haa ki hetam swere magwe
2: Fajin ngam diklong fajin darin SKF im dong gi ting giam ko program a burikum. San park de suki dan ngante kana kam si togi de gi han ua kwang ka sing ugan u gaga san nga u ya kaman nasnalan muli sing ka u wak dan ka ng. Sigi de ucala kas de gi manda ka tut ki dia ua kwang ka sing ugan u gaga san nga u ya kaman nasnalan muli sing ka u wak dan ka ng. Sigi de ucala kas de gi manda ka tut ki dia tin ki September.

se sire tsa magoha x ka fm ke no bambara ga go in e ka keke ten yo ka ha puri ashura matera marats berehom kui he feska positive fo ashuri karatave president sara ramaphosa a ka hengo article ni ga ntakta ga committee si u tsa tsare e go tselina go ite go ikem karma din khuna president dem a ta go no go a go am a ka he kwetna Drin e shai se hana kuiji ango hana ahwe kya ka di kwana ji nukuna hana kwete ji ango karatim. Advokat Dalim Bofo, emka parte he te manako nga tisinu, veska posidi tse wofo atoma awobe atame e kyare karako mo ka di a, tako cheri na hoka di am. Presidente ma, karma te kwe a, advokat Wim Trengov, ngo tame ahe, ngo tsan tse unzabe jiti ota nga di tako nga di ha sinu, go a committee a ka hi ha siu jao ka e kwa hi ta go ntle be motetu ji jao ka rahi go a tlo ka go ji gana o ka e kitinji a jao ka rahi be ana ga gana o se sai ke speaker he tlo tla e go siwe thoko di disa em ka party shu a ka he go a go ita ka te tlo ikwe article ni ga ntakta ga committee si di a makashule gana a go kwere ga tama MK parte di design arati ngo gana mkorokwi ngo iehe kiare kerna moko ngo cherina hota no parte a nga desinu ngo komitie si utlehe ngo khan karai kwe nzi tandazani madonsela me ngo kiare kakohe ngo ana u ki gansin ashe khandi hambere wati itam parlamente nga desinu gana mkorokwe ngo dango tehoro ti ngo aki tkekere jite kuta moteto anijak eka The speaker will come a woven go committee SD go old taking go tea and play the ho angoch Erika di Guana am. A NCEC at the coma, President Sarah Ramaphosa, nga desino, Kausin Kakwana ji a teho e da ting, Limboronga ji tesena ting ji, go a NCNA, quen out, NGO, Kahango Korogo Commission, si u, go a quick garaka and a tea Dwe deisen de kwena ngu fefen fiertak politika parte jiwin ki tinji nga ke ANC na tamakhanu ngu mwe de kwanu ngu koro kwe ki te gubem. ANC te ma kwena uskap free start ngu kwa zulu natal mkundai ki ngumburonga ewo tim. Ramaphosa bori gara kwen se tembisa ki ekurileni ki kaya kwa teka nga atasinu ngu kuwa tuwa ki te te mburonga a ngu kwen akoro iwe dati ngu kya baate kwe di tukena di go kyanga kayo koroko ke khana te madam boris u herwem nord kapu si u polisa na go mborong ka ji hisena ko ji unga ko he aprom kinyam sikate yunim ka si kara suri karata no to wat ni khoma ka ngi ko mborong ka he 20.5% de ka susena ti ngi he kurise mo go kainom polisa na nga te tia oro mborong ka ji ki mo de kwa no go ndi kwa go a ku khwenam Mkunda si di polisi komisare se a, ko liswa otola nga da sinbunga kona jarot ay, ten ngkoma ka ngi kumboronga he, ngo kheri, tako inangyao itibe ati mboronga hise na kwatanu. Otola nga da sinukuka mjika amboronga ji, a kasena kobe polisa anja kwa naka ek amkuna khanik eya khatkai kunu, ako jwe kheri na iya kuhitamu. Seishi ribori kwe dam kwa shi u kheri o khaya ahe, khabana kha tu bori he XK FM kite keke gwe u kwamana ta mesish akhiri ek amakuyomu.

Onertensiva ngani gabo magita joyce si itin klik kuma ke bola sinki chong ke ya sikama kle tam jagya sin ke khakham ya ngam tan kambang ka 5 tak minute ye gen hwa kan ngwa sizi ke konkera do excavam im tege ya sikama kle ja program ke bang sin ke ye kuma si tam jagya sin ke kuman jagi ka afrika ngwa ja program yingi ya wa bilang mo sa gana ko na tamazi ito yung game dahil ko mati adik tagi hana obet ndani ta gitan mo tiki ng ngam kikangi ya wa science and technology gani dam si kiti sa ka kasi ko ka ki ya wa ta wala sa ngi chuan ko kikita si gamon ngam alini nyalas adik ki kum ta kia kaw dam ta kia sang ki wala kong cha tini gita kamba yam ta kia si gamot ay siwa gang adik tiki aha gang atau kenyere konta gea kawin ngawam ta program ki bangsi ni ki komasi to konta tu jake wana ge kisi wa kan ge ya wa kalu kelen ngam ta tna kita ngum maya kwe ta kita sa kule ti dun mam ta ngum a kita au kam i ma gea kama chum kale ona ko ga ti kan ka ki ka ti gong ki kani ta tna kita ngum maya kwe ti ma gea kama gam sin ki ka ti ka ngam ko kan gea wa ong kalingo ka gikawa sa sagi kung ong kalingo kang gi eskola kano kuna imta gya tuja kyo na kuna gin imta kina gi tanong nga ko tasa kuna tema imta gi tato kam ngam ta program ki kang si ni ki komasi tatan jual ay ko nerten siya ba ng niya imta gya si kamat kano imta gya sa ko imta kagita fidika ngawa kang gya wa kang kika kuchi I'm taking a seat at the 4th September. I'm taking a seat at the 4th September. I'm taking a seat at the 4th September. I'm taking a seat at the 4th September. I'm taking a seat at the 4th September. I'm taking a seat at the 4th September. I'm taking a seat at the 4th September. I'm taking a seat at the 4th September. I'm taking a seat at khakram gen khami kamaka wa 2 and 5 tak minute ye gen khakram no ba sizi inta get to no no cha program at ye khavesi to ne ge chan ja khakram dat in anwa ta fitage to

오늘 땐 시원 니가 되게 생기 자기다 그네 좀자 프로그램 기 좋은 되기다 뭐다 뭐 저기 고임 되기 약간 나와 저 프로그램 좀 되게 생기 같은 나올은 거 어머니 땐 감해 얘 좀더네 기 야시가 막 아두게 거기시 오라 생기 좋은 저 되기다 뭐다 저 프로그램 기거좀 되기다 뭐디 클릭아 야 와비 누가니 ki pranga gelung sa da ki vindu mo khwa gi kane ku uzalam vindu mo khwa gi kane ku ku khama chiri ke khwe ama gi ma kongo ma ama gi tane wa khwa ama kongo da gan khai ke he tane gi ke he asubisa o ama gi tane wa uzala a vindu tekla kama nyu tane gi ke he a uzala wa kasam ko em te tane gi ya kan ngom cha program ki Donc, à la même quand qui gâche un nom, à tout qui compte qui et à travers un petit qui était sa vingtaine, yang qui a wa, de vingtaine qui vient du, qui a longue sa, manela ya qui a longue sa da qui vient du, non comment, un petit qui était sa qui quand on a quoi, sur les cas qui étant on a quoi qui doit tenir allé. Agita long sa ki viendu tika ki a kam kwa ya viendu mana kwa o atu tamang ma ke he ka chi ka si gem mana kwa kama wa galafaga ka chi kan kan mana kwa ma yuna si mo of coffee tamno kan sa na kita ka da da ka ki ka fe ka kwa randi wo ka fe ka kwa singu da kita ngwa oda kwa gem nga nei ngwa ona to uzela ta uzela ka ki kama oi kwati ya ngai ki kae a kama wakatia ta kia gya uzela wakatia wakwe ka kia wamte ke kanga wamte program ki kangsi ni ki yi koma si ki wala se ng tamte gya sen ki gatina chikang gi ya uwa parin Anguna dawa ng dawa fardin kahi gihya wa viyendu gani. Muna kwa kahiya wa kam gani. Astil kayam kika wa kam gani spardul vete. Daga tini atiki gihya wa pringa wa astil huya furbil ti dawa gya sang yang gya wa ka ama li kwa kama kanga kugika kam. Ama li kwa wuzala ka kaka tini kugia mali kungwa uzila ka ka ata tuduka ki ka kam kanga la apalunga wa tini agi telung sa dawda dawa angai tiki kuga ki ka uzila kwa ka tika agi he nguwa a kam ukuwa ka tika agi ha ka ukuwa ama kungwa hun wa kasungko ya mtsa tangi hii kanga nguwa mtsa program ki kanga sini ki kama siwa ni tiki agi Mta kia sengi o kalimu chika gea skola kuna kasi kutu diwe kukau. Ta titi senda kalimu wa ta akakaka kitu tawa. Ta male wang pengo dawa gitu da dawa kharak atu huki akau ta mazi akha nawa. Ta kacau wa gua ki gam ka tina ngama ki makungu. Ta kanga tizi gala katina gita kwasi cha doa wisi ki chimboi dawa along sa yang hi tika ka kam kwa ka e ti titi kona nga ge a kona sala skola kona ya kua ati sa a da ya tuza ki kau ka wa ta kwa nga ya ki ya ki ya suwa fiel da ya hana wakui ka kia wang ka ya ki ya kau ka kame ya ki ya wana katina kuti a viendu nga nga nga ta a o jeli golokana ya ki ge ki ng wa ko ye kasanga na tini gya wa imte ta gya kanga ngam cha program ki kang se ni ki hi koma si tanga gam cha ola tun ta kham ni te gen wa kanga wa si wa itini kam bam cha ki fier ta kham ni te ki sang ye cha tini gya kanga ngam cha program ki ko atu ki ko ye te gya kanga ngam cha program ni ke ta ko gya kle tam cha ki si vir kan ko na te ki ta fi ka ngam program ni ke imta amnawa ta program ki kang si akiawa akhir kan kuna hingga wati semu kia kula tapi wala sengi chong ta kan koda anawa ta fitake ko ta kita sa kulit kan ma
mtafita agita au kamda mose kwa mtatu cha kiwa na kalukile ngam mtatina gita ngonga kwa rek alko ondartin siyawa ngonga nyeha.

0: no kwa kwa no haitse ke no ntse ko tate se re titi a tswaso we go tio ti a ta ga khoma ya ku so sure ga he ku mu ka ti dinwe ta sitenu ngandi sinya ta kwa khomno ya no ku no a go tse ti wo wa go ta a hetse go kwa nine platform ten etse mo ga tse usa nwa te hini ku ku he na wese na di iya di kwa Nike xabo Adidas xabo team order Adidas xabo tamati kunya ta tima ita hinya kotsa anata a Adidas enu simkuma ami enu simkuma chukidza wakho no am achano hi hedunga kon team kuma kuno o kwa hi team kuma kuno save dza wakho be plus yakunga no ti plus ikwela no ami mtswamata hi hini kuti kwana i e ya de tata ku e ya de e a hito akwa platform 10 ki gcwa so wena ko gcwe kweso we so a hin e seng kwa te bore ya said it's aka ave seta masedzi ego mara platform 10 tso usa o wate se tswadzi kuriate sure a gcwe sure a go wagwata ya te ya a kia mate te ya o ka urukwa ri tya a te ya ka nwa khandi ya di tya a te ya ka rasta di tya a rasta asure di o wakiti urukwe asure di o wakiti Nike a Adidas asure di o wakiti nwa makoso we a he so kiti ngwa ati bori he
1: ya ka ikuzi kuya gotama anwa kuni sati mi o sati u he ha sa khuwe ha mo khuwe ha wo tave ha wo sense ha mo khuwe wo te tsamzi ki aso koma tsam tsaun sa tsamzi ka so dia tsetse te gqatwa tsaso we so di kunya ke he tsam so khuwa masina khwa itlaete kwa so ngiete sa katlo ha sa ha wo ta khu he var diere a kunwe ha wo ta he var diere ha kunna ke he tsamu ka ti ha kunna kunwe ha ki khate nu nganti dzo wo ko kwa ndo kona ke he tsam tiki khanya ko of days and they tui anganti wo ko teko ndo kona ti ke he tsam wo nyako nga kona ata iya kuno ti uwe huyo ti ngwi kwana sika ka ngwebe kwana soko maha nga kwana sika ti do te so an tsa uri sat uwe ngwe kwa tsa so ti platform ten ki kwom na ko twa ka sen het an tsa uri sa kiri ka sen siki ti ya kwa tsa motsa dia tsa a so ta kwa hi ti ya tsa sia ko ai ko tswa ko e ya o ka tsa sen yo ga het tsa pi he nga kwana sika nya ko sure a kya huti an tsa sino tsa khorozin adze tetsa nka ho di tlavo a ya tetsa anza sin nwa nwa tv tun twang nwa ti kwa kha te surez ki hiyo a khu tsa a kya khu ka ti ofo a khu zi hiyo sa di dawa atsa ku nta ti ve ki tsa kwa ko gwi ti nkebe dawa mara ke he tsam te a tsa tse ku zi so koma ti kwa kha kwa nam ka ti ti ya zi te koma ta ke ha ha tswa zi e ya ha zi te tsetse ko kom ta ti kona nwe khwiri o kwi he te koma ti kwa nanu ya ta ya isibindiki zawa qo mte kuri kwezi chate gako kwa ziki
2: mangatu befu huwaka choketike mapashi mangati demewa koshi kan ota kati demeke kwa shwe ton shkola ta dewewe mege platform dena ta yi kai kwa gwa shkola ti kai gwa yi gwa ngae cha ti kai gwa gwa ika koch uka kwa tuchi nuke he ya o ta koshi akwe kanka ota dewe dime icha nwe katika nwe dwe nwa chen kali nwa waki asime ma dwe ya shkola ta nwa chen taka kuwa chi jala nwa waki chi minwe kata ki okonwa meta ma kuin okonwa minwe kawa dewe nga me ma kata dwe ya shkola ta waplasi ta kawin nwa waki minwa ma chi diro ke mi gen u taka kuwa chi jala ta mpashi hawe aki kula chi he chi malili maka adiki taa he aki kachi ki u kan la pashi akunwa shkola akati demaka makala diki ta dika mabaki ta kan akwa tuli no shi puma tam chichi ka ujela wa shkola tama ha plata khakwe kaka ota diwe dime gwe shi ton shkola khakwe kan ota chi ngame gwe shi ton shkola ta kan ta shkola mahanta mahanta platform dini chi dime kwa yishe kwa oi e taka tuwa chi jala ka dawa wa ma ka chachi kaka ka dawa ma ka diwa lukashi ka tu ngai chi dime todi diwa ga lukashi taka tuwa chi jala ka shkola ngai muka tuwa shkola ka lukashi tam diwa ga mpashi hei chika tema ka jala taka tema ka tao ka waka kaki kwasa a apa sa nwa shkola anu isa toti kwe awa wanaka ma ama uke gwea nyeha nyeha anse todi tuwa chi pangi ame gwea aha aha anseki tuwa chi pangi tuwa ka atlata nwa kwasa a atatwa tu sa atlata ka gwea shkola ka kanwa ka tao ka atlamka nwa omiso kwa mwa ta ka hosi mahan tamu itali hana ke nga ta kamakala matan hwe tu baifu khu nungu si lami shoko mwa

DJ Moscow ngo di kam te fita wa mdali ki wala sen ki chong ki mte gya sen kohang gita kam pa mte ki kong ki menita ki akhaye mte tang kwa kongwa mte program yang gya wa si da gita at kawin nga wa to mazi mte program ki chong mte gita ngo di kong kong ki at kaw sang ka kya nga ya wa dwe ki i ngui kya sumanu chong Tama jika tidak jangan ke kalim cah program ke kang he aqua windu kene sisi ke he angon kwa sekolah kwa tuti awo sisi ke he anu dah kat tuti kama ke singgi ahana ati na tu sa ke kam ka kwa wa awo na kang ngau kang kang aku ge ka kam ati nga kam kama ke ge kama kang ge atang kam kati ke koi kawan oh sisi ke he anu dah kat tu kan ngoh kong kha wa ku ye ka sanga na tin ki ki wa cha ten ki ki kan ngoh cha program ki kan sin ni ki kom si to kam cho ge o tu cha wa na ha ka ng ya wa ka lo ke le ngum te tin a gi ta ngong ha ko da sa ko le ti kan ma ta ngum a gi ta au kam i ma gi a ka ma chung khle ng na ko ti kan ka wa ti gong gi ta tu cha ke wa na te tin a gi ta ngong ha ko de ma gi a ka ma kam gi ng ti kan i cha gi a tu cha ke wa na tetna kita ngong ya kwa mta program ki tang si ni ki yi kwa masita wala sa ki chong ngom cha ki asin ki manita bara manita ngami ka otko si me ka ngkamba mta ki ngkawi ngawa mta program ki tang si ni ki yi kwa masita ka ngkita kamba manita ki sezi ki kong ta wala sa ki chong cha tlang ngudat in ngawa tefita ki toho

0: Cwato e ya ko darana kai kam de data xka fm ki nge tsame te o yise re gukwe
1: eko ke te ko ti dara ka bo amtswe swe sa tlo ka kwe ha te hinke ti o to si se di afrika ke kya en kara komsa to komsa ke nyama hinke ha ha se hin tlo ka kwe ta ko ha te tsare tsotseno di ne maqa tsotseno gagara mpa ma tsho tsho tsho tsho ya ei no ngwa ngwa go no ei ya go no ga sa ma tsha ta no ga se mpo ma a di ne maqa wa ta no ga se ke tika no tsong ha tsha no ma ka ta no ga se ta tswe tsontse ka go mo mwa kwa ta ta tswe nwa ta ke yesi nge go na ma sa a wa di ne ma a ka go ma ha a tsha u sa ya I yard had dinner, I said, and had wearing that. I think well, it's hunt no sahak at the card. That no seat in Anna Hat. Going to my comate, comate, comate. Ah, the half. We have under twig, Nico Yan. Young one, oh, Mahamakoro. The Hun quiz with high, kind queen. The Hunuka had all. The Hunu cannot dare and got yeah, a car at a Hungo Saka three. Wanda aka wo a go nana nngwe sa ka tlo we go simo ha se ta tlo kwa ha se tlo tlo anta ko ya ne tsego ta go nena nna kwa te ka ga re no a ha tutwe re no a ma tsota te no ga re ve ta go ama go tu yo te a tsheu sa ya he ma te a mo tu tsheu ta te mo ntsa se ga ta te ya ka ta ama a tsheu nya te no de a go he de go wa te hie ni ta ta tlo ma ata nna na ka sita madote ah mama to tsaga ndio ka kwe tsutse ni wanda tsunu na wanda si o to koge tsa go nga ma oro go ntsha ha to go ndio di mama di oro go di mana ta ni di mo mo wanda o ka ma ke ka ma no ba ke ya ka ndo tsa go go di koge tsa go nga na steng a kana a ta di ka ha he ka wanda si tsumo te tsa go khale te no oro fa wanda mo mo ta go nna a se ke tsha ma tsha ta go nna ga ha tswa te ke mo mo tse tsa mo ma ka tenya ma hi tsha ma na tsha ma ne nge go sa ka te ya fa ta fa ta nu mo nge go sa mpi nge tsa tsa ma ka tsa tswa ra hi khwini a tsa tswa ra hi ka nge go sa mpi tsa tswa ntse ya re ta go nna a ta nga te ga ha khwe a wa ka ma tswe ga ma tswe o ma se sa ra ye ka nti o mo ma nwa te ke nje dinwe ku taba tso tempo mmat tsa ha me he a se ha tan nwe na nna kwa kwa ta ke a nwe nce kama mmwa ko tama ku ta mo wo nya te kam di tswa ka di o ho tsa a be na ya ku era kwa ta ka nwe ta na ta ka ka tu mo ta ko na ku mo ka ka ha se tswa di kwa ma ha tu a ke tu tu ka ne mhi ho ma a ha nka ja ko mo ba e ku ne ma to me ma pa ta ma ku ha ko ye ko ha na te ba ha po ta ha ha ya te we to ko en tu e ku ku to we ha na te ke ha ti be sa mo ko he ni ke sa ti bi nu ma du si ni ka ka si ko si ka sa ti ta ni sa ki ya re no ku an do ku ta ho na ta ha sa ha ma ei mo ko ko ta pere pere ta wa nda mo ti ta ma ko ku ya we ni ta ha ku sa go ya tena ga sa kare a ka ga sa kare na go ya tena ta ko mo mo go ta a ka tsara go ya go ya tena tsara a ma be ti ta ti go re ti na tlo tse tse tse ya ben ham ka ko mo ha ma ka tsara ni re ha mo ha ma ti ne da ba wa ra wa ka kwe a ya he no ti se a go be ke a i ku ti e nwa ti ka ha ma wa ra wa ka tsara ye i ma wa ra wa ka tsara he no ko kune a ham a ko mo ko go be u ha mo si ka ma wara wa ka tiare a ta na ma ta ko ne man tswa ke o te a ta a ma nyu mo te a ma kwedi kha te u ta ko ma ta na te me te ka het he he bo ka ti ti ndo re mo ko be a ho ta ta bi e ko ta ko tsa bo ka ko a ta tswa re wara wa ka ti nu tsa ka di ye u ka nyu te tu ko ha tswa wa nda te ko tu mo te ti ndo re mo ko mo ko ta ko a tswa tswa ti yo kun jadi tuan saya aku anu kama kama mang erek a a moy jak e tam na kama ku sini ngai oro ma jak ko ma ti ben ngo saka ti ni ti ti yin ki ya tan ngo te ti ngo kama te mu jim kuri ko ma jang
2: tsa wa wanda ma tsa tsongwa go no tsa o makolo tsa tsa sa mam kom o makolo tsa ta go ntsha ma tsa ngwenqeno tsa a tete ya re ka re ta go no kama tswena tswena o ke ta go nna tete tsa tse tse ga bene ke tswa sa ngwe ha ti a go ka ra kwa ha ti o no ke ya re tena a a mama go tenta sa ke ya re ha mbe tsho tsa hinyedi ano nga ba ntse ka isi dara nako tie go sie go sam ka classen ta go no tsa sikuo go ya ta ona kana du kwa ye ta kwa tena ga makiare a makiare na hinu ga makunga na kunga na kunga na ga masili ta ga mba ka sikwe ga na sikwe go tse o ka go tena go no ga mme te ka nte si mana ta ba ka na ti nga hi go ba e kwe di tswa a ke kwe a gen ka go mma tsa tsumbe tsa o ga kwe bo ta Attack exam free again. Yeah, at a gunning and coop, a gunning, at a cow go, such umaco. I'm hot, what if I tune him at a moana, he to Mamaka, Kumana, see to Kuna, and like a Kuna could take good as a gree. That was a yacht, but dinner's a cool go, I'm Akoma yah, he war of Dako yacht in Latic, and then I'm not a mood to teach my scene of an animal. The Hunakan is in Amatatic, eh, the Dingo Quark or Co. Do talk on Ham come yet, Cresa. The Hunus cools in a good yard, the Hunu eggs on the wheat and crack, a boot on the home, trout on, book on, diet, rebel drums. The whole drunk would pray. And my that prayer couldn't suck am, could you know? Suck home no, hope claim at a room. Make claim at a room, Nanu, deep great at home. I think my dying yago no. A tlaitse a rabere ga a tsam dikir ka tsam mokete ne ka ha ta ka matinga ke ntsa wa ra tsama tlo ga a ta wa ra wa se tu ne go sa ntse tlo tswana mme a go tshe mo khuta tlo u de go mtuma wa ra tsam ku ka ga a ka wa ra wa ka se go tsa go nne se bina se go tswa na ta to ku ye go te go tsa a ta ke tsam khwena ke khwana tswe yo u a tswe di tsam je ke man je ho yo o mki a ra bere gwa nam kam ta ti ku tswe u te khano a tso ta khwe te no ma ta ta tso mo ye ko kwa re ka ma ko kuna a em ka sika no si ye ko kwe anja ha tsam a ko mo kwa ra ta ma ta ko tswa no kuna nga ke a ko te nga tso ta ma a be ku a ho ko ta ko je ta hi ka nya a wanda di tswe ko tso mo a sedza di kwana ti kwista mako kana abana na den pa wanda tswenya tsana o monu a ba kwa kwa kwa ti un a pam ke sine kwe ho yeno e ta tso he ku ye nka ni ta he di mangande ga kwe un ko ko ga ben tse ga a ta ke ta hono ni ta ga kwe na o mbi tsa steku tse dza mke ni ta tsa ka ra tsa ku ne ni ti no kana ngwe hi Look at Kaha, we be back with. That eight come when a queen could dare, my dating Kanaha. Queen ah, Zaka queen come a dare, Jeta Kuma Zaukuma. Oh, Jeta Zaukuma, Debe, a good uncle. Had that with them again, half a queen could see that I'm anti. So I had the chill, cause you're not got up, I'm had the phone, cause then I got up, I'm thinking of meeting. Had dama, Ave had Zurunakonaya. Ha ka tsika ya ntaho po tanya mka kweda ta khono kha a mahamunda ha simtwa ndikutu mpwena mahadara ha tsesa we ta khono am ato kha bana sho si juru nako yaka ha juru nako ha ya ko tshe kuno sa juru na tshete kha tshete kha tshete am tsom ta ko mtse wo ta khono ntse nguye ko dai makau dama anja a nna ke ke dinja hanyo hada hada to a porta nngwe go dara na aka a kham khom ta go din ha me go beng gandi na de go a kha kha kha kha ta ga kom da go sa tsho mo ingu tuku da ta bana te go tuku e e go go tswa tsho ma ka tuku tuku tao ko tiku. Wara ko tiku ko mkuya ka tun e emta ama hi yo se ogun e he ma ke wi om din do anya. Se de se hi ate ka hamu ate be. E kwe ko tao ko ma ngwa din e ko ma ha. Do ni kari no ha ku kari no ha tao no ha tao tao tao din ha. Gwe tun wara poto ta ko. Nta te ko one kam one ngui mo bore re re ta ko am ngui mo wa ya ko ta ngui mo nta kha bana ko ka ko kwa ma ku ngu an ku ngu ma ta ko ka di so mo tsa ma di ta ha hi ya go e he ma e re ka re a ta te hi ke ku a ha za ko ko ha ja we a o kam ngui ma ha mu ngui ma ha tswa si ka ve ha ta ko kha khwe na ha du ku to be sa ma ko re na ha mo khom ki ha ta ho ka ma ama ha a ke jo tswa eng ka mo khom tsa ma ni wo a ko kwa di di di ko ku ye de ta ma tsi tsi a ko te ko ku nne ko tsa ka te be tere tsa tsa an o hi o na ta nne ko te mo ko tu he tsi nda ka tsi e ke nga ndi tswe di a mo si ke te mo ta ho no te mo ko ta ko a he nga ndi tsa ni ta mi ya de ta ma a be re ni ta ha a mo ka ko me ten kwa na mo bo ndo tswe di na ha tswana pat a ka ha hiya ten dine ha ka be kha ye se go di ha ya u nga matana ko kun a tim khom di kho tsa sa gondo di hiya na ha tswana ha e tso go mxe tso mkha mame nga ndi mpe di ha nngu go tsoma da nga e tsa wa di tlua o kha ta a ha di tsoma ka ntse tse te mxe o sa nga ndi se di tsoma nga ndi mkhwezi le ka tse a ko tsedini ma ha ya o ru ni kwe kobe o go a tsiya ga beng ta go di dana ntlo itse ke tsatsa o gem ko go mka te tsom da ke ntlo mka tse go ta a ta tsa tsa mme ta go ne nwe na nga ma kuye na di go duma a ja na hina ma ke kam da ma a ha da ma go a go di no a ta hinti ta ma tsa tsa si dara ma ta ntlo mme mo na ni ga tsim ke dara go tsara ni do ne khere ti o go ta go ta go am di ka ma tsara ha kwa na ke bere tao uwa go khulina tao kwa go tswa ta go khulina ta go khulisa e tswa mo ka u bo ta go nna am tsam tuma am ka e tswa ntlo a tla ta go tlo a tla am a se mo khomo kwa te go nna mo ka go ta go ntwa kwe te mo khomo am go di ya tsa mo khomo da ba re ga ne se mo khomo ke te mo ga ne mo kwe ma ke tswara te nwe ke ti dzanga a ba data mo ti a kwa mo ka ti tswara ta di kausa ndi kwana diko da a do ni ko tu ko na ha a o ko tu ko ta o ha ti ko pa pe ta ni tse mo a ta te kwe te e ku ri te te a te kiri ki te te tse m di kiri ta mi te tse m ka kiri tsa gu ni na tsa ku mo te pa m ku ma mba m ta un gu m ta ti gu ni na ko te ta ko no dri ka kwa a ma o ni ma ku ru gu ta ko no ba ta ko no un gu te tue tam tue ma te tue ko hanu ba nu ndu a go di mungwe te khuru go mkha mkho tui a ngi mswere kwa na hande to pa go a ka ga tsaeta ma kuyo na kwena kwena kwena ba e vere si go koye tu u u am kune tswa am manda am dini ka di mo te nya go ndu tswa ta ma ka go be ka di bi ya na ata kurugununga biya na kwakwa ta khuno ata ai gambara kumwe mkwana manxuza mtwadi mhama tsama tsika eya khuno am tsugam iye ku kwen khonku tswa tswa tswa tswa tin tsaya tsika kum tso khuwa kutuna kuti kaya uka tancane tsenxa ku kepha re ata tsota nse pago ku hambe se tsa mata se tsa kwa ga tswe ku tsuba se tsa sa tswa moreta ama kurungi ama nta khum khum go am khum se o se go tsa mmoe go pa ma go tata nna se ke ha go se se ya go ta ha se go tsane go tlo go e go tsa am a di ne ma a ka go go ne ma tsumba ta go khuru go tuya ga kolo go te o go ga bana ga ka go ta o ntrama yo da se mtuma ne ya te ke a a ga tsa ye o ka tsa tsama a di go ne se na go be kuto tswa ka am dam se mme mama ma ka ka ko mo mo zakho wa ne tam ku ri kuima ti di a joda tora di a ti na a ware ko be nta ka em ki se ta hunu mana a ta hunu a e ye ta tswa na ka a ta hen ko on go tsam a ta go ne ntse ja ya ta kwa na pa be nwe pa bre tswa ta ko tsoro tswa nta a tsam te ka ga ko ma gambara man ohwako ngema tsakikhathi kyabe gama ama ndeji ngwa tam kokorum am kyabe gama nwa khukubere mama tsai khakwe nunga mkhukumbe mtyango mkhuke ubema dom gidama giego ve phane ngqiqo mtsakane sacwe tsakano tsacwe uno berem tsasiyeko om tsihe tsumwe go berem tsasiyeko om go tsadzi tsam tsum kai kharan berem ba tsa nyama ke tsama tik se go tsawa ti ta ba ta khunu ba ta nta go tik a go se go tik ye ne ma khwe te tsama tik em a tsa kungo go ta tsuwa ke ye ne mkho mama te dwe tsara ta ne dri kwa te a ne ma ta ba ta khun juda sim tsuma ta khun ba ti ntetwe go teko mo kusanta wa pikiseke seke din a hatshuni tuwa go ntuma teka ta ga se tweni u teka mama din yo be go tuya ga ka dedi te tswa o ga go te hinke ta go te kunye tsem ka poti mzama tuwe ha ki ya no dwa tsa ama tsa ye tsa tswa mjum ka tawe gagaram ka tawe khame ama tsa mm tama tsia ga tsane ma keri te tsieng e kuri di kwe a tsa mmoko tsa nga mmoko nu nta he yo tu o ya ne jambara ka ayo di tsia o kwe di tsu ka te ya ma tsane wena mga tsa o le tsa nta ga te ko ta tsa te ko tsa go tsia ba tsa se ko kwa ba tsa ko na ba a ta kwa ma wena ki a o ma te dukutu kumate za mtatuma za dukutu za mtumsi kuma za dukutu atatete za kaweta na kore za kankoroveta na kore za akitwe na mangande za akitwe za haya wow za wenu bere mta ya peri kutre za atye za kwa bere mta ngando kusi guti za kiyamu kwa kuka kinsi guni za yanu kewutu za yanungu za kha mano jam ta ko metsa dukututu tsa amungwe ke bana nne ha tsaka ndire ga ma se tsum of wonder ndi go go go go tsa khomnu he ngande ya se ko ta go ntwa go ta go o matatsa ke bana go ntsa ma tsa gcingcing di sino e ya tsa ntwa go tsa go ana tse ko mo kwe ko tswana mafako ana go go mo wobe at jam ta ko mte go tsuma tsa tindu ntipi ma ma tsaka sa nga tsa poda se go nngu ke ntiko ka ta go tswita man kha tswise ke te go tsa ta khon jam jam ngana ko a si do a ta hin de be ten ti tsau tsau de kwana ke hin te a ta ti ya din te te ke ma a ta mo sangara ka kwa ko ku yu ko a tsa ngi ko sa tsa a tsa ngi ka n jam be ji am ti ti ri nai o a ke si ko mo ma he ku ye ti no dara ka bom tse ku ye ti suere ti ka si tsa o te ke we tso tsa go kuri ke to go mo sa te ku ye te ga na me bia ka tinte te swete ento si tsana go nu te tso ga ta nwe tso tsa go ke ento go mo sa se o ba nga nde nta ku ye go a tso tsa ma khefu go ga ga a ti go a ke a ntla re go te swete ti ana go nu ti nu a wa te te me mi ya khona ti ana go nu tsiye go ta go bere mo tswego a wa te te

0: shumkofiri kanga chami kanga itwa kung shumkofiri go kutwa chami takia miko kunga firi miko kunga firi takie takie miko kunga firi indati kung indati kung shumkofiri chad miko firi kafiri ma kung kachai kacha ya ka anda kunga kacha kacha go kujira anda go kwa minga tanta takia minga ipo anda miko kunga firi ya takie kanga mcha wata wadung Don't go. I'm going to go. I na deke masekula kafiri da kobo kai kubin o hanga de akwa kobo ku singa ke ngati no kufiri si fiti ku ku singa menga ku ta singa nga inki pa de pa da kula ka te ya koya nga tantan ambe ku kobo ka kobo ku tu an ko da dum to da ambe han ka tu na ngudan ka tu na ngudan le han nga ya nga ya ya ti sin an ton ya ke ya ke ko mas da kam Kaimai mangatu kaka ka matuka ka kaya kwa tua kungkang ka posay ka kaibui amin nga dada ngay ya ka ang magasinto na ako kung dada ako nga minta tantang ta minta nga kuta tua chow ta so nga ta kuka chua a chusi ko nga kaka na chua chusi ka na may kaya kunga na kaya kwa chua ka amin kukulang kula ni kulang kula Masike taka kula ta masike mangkwa kule te ukwa na ka jhe taka kula ta na anga nyingisi. Taka inge makhla gumma chota kwa kuma kwe taka na wasung. Ta yaki ya. Ah, nai, sa ambe ngode singa ta nga sa praka praka tuna ka sa praka praka tuna nge nge sa nge sana da gada nge gachai akwa ta nge chota sung nga utaki ya kaja. Minga chota sa ngkong. To ngwa ngume teki kang gumma kana chia kwang ti twa kaka chia kwang. Igeswa kundang uwa gama uwa e takati ka khololololo ta u dupu dupu kati nule kanda takate chau kata chigwe tan te dupia kuna chigwe kata nge chau ta nguwa guta ntuna nga unwa nge chau ta dumkatuna ta nga mta praka praka tuna ta nge chau ta nga ugaun kong kong chau ta utam ta seka mkwa ta na ta ka tubusi na ta ka kasinda ka tram kuya sinig yei ka ma yei tima matwa ba ni ntraude khaba ngqetraude khaba au traude mawana ah ka tswapanga kho sing wisi si jang sing na jang na jang na jang segeta segeta segeta u dibida tsigwe phaphala yenqe au de khana kwata phaka phaka ta tisa de kana wata ke ah na ta khana ndwata sat atlanga ta khani kwa kwa kusi ata ko de khani chota ngwe konga ta ke kanda khani dibi wa ko ecwekeke ta kunde cwaqa cha khani qata kunde aqhwanda khana tia ha me ngau na khani chota uqhama kunda ta beka asinda ka ngqobo sina ta sinda ka qhota ya sika ne wa cuchone wang thalalang ne wang chua kang ngqabita kake a jokula kwa chuta ngo de ndo khache konto na chuta juwa kamdule kamdule jugya hewe na kita hando ataki yanda taki yanda taki yanda taki yanda tula tabata dubita kuchibe papala ina hewe na kita ngay kamnui kamnui ngambe ngay kawde khanda ndo ta utkwanka tande khanya kholo lo ta ugaya ya kuku hey, then come down with the neck. Kawanga get tabaka, while I can die, tabaka, chicken, while I can, tabaka, chicken, while I can die. Yeah. Quite the gun home, Talita, I'm going to chill, I'm Talita, and the gun. My siang, quite to cut a kakula tag. Kindly, so chicken, cha only. Mawa chung kung dachi. Ah, mawa chung kung dachi woko. Tangle, tangle da kwa de ngung, the man da chung. Hey, I'm the chumbo, and the kwa chumbo, chiawe da chumbo, come to the chum. Takia. Ah, kwa ngay aung, it's a shankwe. Ah, taka ang maka o taki kamako, tuko, kamako. Ta ano, ana, ana, ana. Ah, nano, kanda ngay. Kama kango began, ya no, matam kango began, Amen. Kuko, nabi. Maybe yari yari no kuna tangu kaka kakawa kaka kro hey tangu haki ya ano kwa ano ang kuna tangu tangu ang da ang na kaka ang da wana ya tangu ya kro ang da wana tangu ang kro da chika kaka atua ta ya ya ng ya magkwa da ya kawa watala kwa tama wanda kwa chi kaka watala kwa apa sa da kemasa ata ke kang ne a ne kunda ne ne ngitsa mwa zanga ne dene a kwa ne zang ai nga nga ku tlo ku go dene ne kho nga ta nga a ke tambla go make ta ne kho tshi ke kho ke kada nga o da ga ke mtsa ta ne i nne kho da ne ambe kho ne mm ka wa ne a ba ne kho ne ai o ka kho kho da ne kai da ne anda ne dene kha ke no de kana ta no de tet yang kau nombor sih tak am, yang ngomong ngomong tak kaya, cikak mak ik kuang kek kek, cak cikak mak turu dek kuang man, tega ika, kau congong kau kaya oka, ah cikak ang ang kongka, yar, ame, ame sih kau doa dah kama kau guna dah ame, sih doa kau nui guna dah ame sih, kau lek kau kau lek gung gung gung lek aku dah ni, asin dah sih kau, aku beri gum kau lek aku dah ni, ane dulu ni ngan dah ni, ngejat I'm not telling no one crossing that money, get since him to send that money. Mean I will get going to get it to the Dagunata, even the water outa, Tayaka, in Muggy Clay. The Junagi, Chica then called Quadju, which he gets to the Kalawaja and Halteka Catus. I got the Kali, then contact what you want the gun, he can't war. Name I coined the talk, no man, as in I doubt that Tayaka coming me. Gun. Hey, itu ada dalam kanukai ini kan itu, yesa. Kang kang cuma ikat gaya kuang uang atungka uang itu engkau gila, enggak. Ya kaji gue kuat dari kuang. Hei, mana kang cum cipta ni apa? Kau nampak kia kuang mana uang yang makan mana lagi yang macam tak kau? Hei, mana kita nak macam tak kau gila kuang. Kong kong ni chao tani ni ambe ni dumbe cha dumbe cha dumbe cha ni akwa
1: 57 minute kita mudik ngo ah ke konkera dox kevin im de kya sin ko ke minute ki ko tang kita kamba im de tang ko ngam ngam cha program ike ya kevin ngo tem de kya sin gim cha program de kita kina ti so mucha banga kyang kya wa kudam tali da dang ngom de kim tang ai pola kita wa kontele kene kona ke kan ke ya wat di otim te ke sigam ekom ta program ke kon sene ke komasi te kula ke qhisi ke mntini ke at aqhela mo ke ta joy usisi mo ke ti ma fiti ke qhe fiti ka amo ngqini kuna tike wala sen ke jong te ke siga mo ta program ke qansi ne ke qomasi ke mo qale ne nales te mo ngqwe ng ke tutu sila ate ke qime mo tina ke ya siga mo qhe